0: ogo ni fun olorun loke orun mo ki olorun to da orun won aye mo ki gbogbo eyan mo olorun ni bi gbogbo ti e tin gbo ohun mi oni ni ojo akoko ninu osu kesan odun 2026 jo ni bi gbogbo to ba wa to ba ni omi ba mi wa omi si egbe radio re bayi to ba ni ororo ba mi wa ororo si egbe radio re bayi to ba ni anointing oil wa si egbe radio re bayi bayi bayi bayi to ba ni omi ba mi wa ko photo re photo awon mo re ba mi ko jade wa si egbe radio re bayi bi mo ti mu won wonu osu kesan yi pelu Psalm 99 oni oluwa joba je ki awon eniyan ki o wariri o joko lori awon kerubu ki aye ki o ta gbongbon oluwa tobi ni sioni o si gaju gbogbo orilede lo ki won ki o yin oruko re ti o tobi ti o si li eru mimoli ohun agbara oba fe idajo pelu iwo fi ide aise gbe mule iwo nse idajo ati ododo ni jacob egbe oluwa olorun wa ga ki e si foribale ni bi apoti itise re mimoli ohun mose ati aroni ninu awon alufa re ati samuel ninu awon tin pe oruko re won ke pe oluwa o si da won lohun o ba won soro ninu awon awon somo won pa eri re mo ati ilana ti o fi fun won iwo da won lohun oluwa olorun wa iwo ni olorun ti o dariji won ti o si san esan ise won egbe oluwa olorun wa ga ki esi ma sin ni bi oke mimo re nitori oluwa olorun wa mimo ni ogo ni fun baba ati fun omo ati fun olorun emi mo bi o ti wa lati ti ko se o nbe ni sisiyi be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami mo ka Psalm 46 olorun ni abo wa ati agbara wa lowo lowo iran lowo ni igba iponju nitori na li awa ki yo beru bi ati le se aye nidi ti a si si awon oke nla nipo lo si inu okun bi omi re ti le n o ti o si n ru bi awon oke nla ti le n mi nipa owo bibi re odo nla kan wa siseyi ti yo mu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo olorun be li arin re a ki yo si nidi olorun yo ran lowo lowo ni kutukutu owuro awon kefiri n binu awon ile oba sidi o fo ohun re aye yo oluwa awon mo ogun wa pelu wa olorun jacob li abo wa e wa wo awon ise oluwa iru aworo ti o se ni aye o mu otetan di opin aye o se orun o gi okan si meji o si fi keke ogun juna e duro je ki e si mo pe emi ni olorun a o gbe mi ga ninu awon kefiri a o gbe mi ga li aye oluwa awon mo ogun wa pelu wa olorun jacob li abo wa ogo ni fun baba ati fun omo ati fun olorun emi mimo bi o ti wa lati ti ko se o nbe ni sisiyi be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami mo ka Psalm 20 ki oluwa ki o gbo ohun re li ojo iponju ki oruko olorun jacob ki o da abobo o ki o ran iranlowo si o lati ibi mimo wa ki o si ti o leyin lati si oni wa ki o ran ti ebo re re gbogbo ki o si gba ebo sisun re ki o fi fun o gege bi ti inu re ki o si mu gbogbo imo re se awa o ma korin ayo igbala re ati li oruko olorun wa li awa o fi opagun wa de ile ki oluwa ki o mu gbogbo ibere re se ni igba yi ni mo to mo pe oluwa gba eni ororo re la yo gba o lati orun mimo re wa nipa agbara igbala owo otun re awon miran gbekele keke awon elomiran gbekele esin sugbon awa oran ti oruko oluwa olorun wa won wole won subu sugbon awa dide awa si duro sisin gbani oluwa ki oba ki o gbo ni igbati awa ba nke pe mo so aso tele si o ni oruko oluwa Jehovah bi o tin wonu osu kesan lo yi loruko Jesu wonu anu to tobi bo tin wonu osu kesan yi loruko Jesu iranlowo to tobi ko ya ile re bo tin wonu osu kesan lo yi loruko Jesu anu ko gbenu so fun o bo tin wonu osu kesan lo yi loruko Jesu ibi oni ba sile re bo tin wonu osu baba lo yi wahala oni ba sile re bo tin wonu osu baba lo yi ekun oni ba sile e loruko Jesu iku oni ba sile re loruko Jesu idamu oni ba sile re mo gbadua fun o airije oni ba sile re loruko Jesu awon gogo oni ba sile re loruko Olorun awon omo ogun osi oni ba sile re bo tin wonu osu kesan lo angeli ran lowo angeli oju ere loruko Jesu ko ba mi dapo mo o loruko Jesu ko ba mi dapo mo o angeli oju ere ko ba mi dapo mo ni osu kesan to wonu eyi loruko Jesu aye oni da oduo ni osu kesan to wonu eyi aye oni da omo re duo ni osu kesan to wonu eyi loruko Jesu won ni gbe o ninu agbara eje mo gbadua ikorita to de ti ona ti daru anu ko yo si o loruko Jesu ire re ninu osu mejo akoko to koko lu ninu osu kesan yi la ma ti yonda e fun e osu yi osu ibi on rere ni ti agboyun ba loyun ni osu mesan o di dandan ko bi mo so aso tele oyun ayo to ni lodun yi loruko Jesu ni osu yi lo ma bi oyun ogo to ni fun odun yi osu yi lo ma bi mo gbadua ajo adua to da ni odun yi lati osu ibere ni wa be si ko loruko Jesu ajo ififun ni to da ajo kan sise oluwa to da ni osu yi oluwa be si so fun o loruko Jesu oluwa sile ko fun e lekun to kan tele ti osi ni osu kesan to wonu e lekun yen ma si fun e mo gbadua awon omi to gbe kale yi ororo to gbe le yi awon photo to ko le yi anu dapo mo loruko Jesu ojurere dapo mo inu ile te tin gbo mi yi idamu oni wo be inu ilu te tin gbo mi yi ogun oni wo ibe mo gbadua adugbo te tin gbo mi yi iku oni wo be loruko Oluwa Jehovah eni to ran mi nise ti mo si nkede loruko Jesu won ni sa ologbe iku ni osu kesan yi ariwo egba mi aye oni pali e loruko baba omo ati emi mimo ohun ti won ji lo lowo re lati ojo to ti pe anu gba pada fun won ni osu kesan o ma gba pada ni osu kesan o ma gba pada ni osu kesan o ma gba pada ni osu kesan wa gba ire re ni osu kesan wa gba testimony e ni osu kesan wa gba igbega re ni osu kesan wa gba promotion re ni osu kesan wa gba contract yen ni osu kesan oja re yen lo o ma ta ohun to fe ta yen to dabi eni pe ko lo ti e ti nbe lori e ni osu yi gangan ni awon to fe ra ni won wa mu o mo gbadua fun o ara oni ni o ni osu yi aisan ara re pora aisan to n gba owo lowo e to lohun o gba itoju to lemi re lo fe gba yi aisan yen gbina aisan je to n se o aisan ori to nse o aisan inu opolo to nse o aisan eyin to nse o aisan ese to nse o loruko baba omo ati emi mimo anu wo san wa ni eri osu yi osu ogoni osu to ma bi ogo tutun ni eni gbogun ti olosu yi o ma jade laye lojiji wa ri anu gba ogo olorun afarahan anu yanju oro re o ti ri be koni yi pada ogo ni fun olorun loke orun olorun gbu adua jesu oluwa wa ami
1: oruko mi ni woli ati ajinire femi joshua dairo ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e lati nu ijo christ apostolic church goshenland ile anu yanju e ti olorun gbe wa kale si eyin muna glory hotel ti awon kan mo si miriam hall ni idojukoju olororo estate iyana sapati gomo road ilorin kwara state gbogbo omo olorun to ngbo mi bo tin wonu osu kesan yi mo fe ko ni lokan pe osu yi osu anu re ni o mo de fe ko pe ni osu igbedide re bo ti aboyun ba loyun fun osu mesan leyin osu kesan a mo bi be ni mo so fun o leyin osu kesan aboyun a bimo bo iwo na ti loyun ogo kan lati ibere odun yi mo de mo pe ni osu kesan yi ni wa be si bi oyun ogo re awon ogo ti olorun damo fun odun 2026 lati sisin lo ni awon ogo yen abe si je jade mo de mo bi oluwa ti nbe ti emi e wa anu aba mi yanju oro re ori re o de ni gbabode o osu yi emi re o ni pare sibe bi oluwa ti nbe ti emi e wa bi oju ota ponju be lo bi won binu si oju be lo won ni fo logbe seyin oruko re lodun yi anu a de farahan ninu aye re gbogbo omo olorun to ngbo mi ni ojo thursday mo fe ki emi ati wo ka jo pade ni ile anu yanju e thursday akoko ninu osu kesan mo fe ko ri pe o wa nbe o ma lagbara gan o ma ni agbara gan to ba sha ti nbo ri pe o mu omi re dani o de mu igbagbo re dani a ma gbadua osu kesan o gbodo bi nkan rere fun o gbo o gbodo bi nkan rere fa awon omo re ogun o gbodo ja omo o gbodo bo ninu ogun iran lowo o gbodo wa fun won gbo awon to ti ye lowo re ikankan ninu e gbodo ku osu kesan yi osu agbara ni oluwa ni ka gbadua ninu e gan mo de ri pe iwo na aladua ni o ri pe o wa ni bi pade yen mo fi esin tabi asadara re duo je kemi ati wo jo pade olorun anu yanju e o wa lori ite lati yanju oro re gbogbo iwo to ngbo mi mo gbagbe lati san ore majemu re san CFCMB 101-444-9574 ri pe iwo na san ore majemu ti e olorun to ba da majemu yen loruko jesu yo de mu ile ri re se laye e okan re a de bale pe mi sori number yi 08032404977 mo ki o kaabo sinu osu kesan ti se osu tutun alaafia fun.

o se ki gbegbe Jesu oba se oba to je ri osu kesan mi olorun emi awon woli o se ada ogo pada fun olekan na osu to bire o lo je ki n tagi osu ni osu iyanu ye o de eyin eniyan mi eyin mi o ni nigba ti e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade iyan tumo si pe ile fun ra re yo bi nkan to da fun olosu ha gbogbo igboya gbogbo igboya ni mo ni lati fi enu so pe osu ni o pe oju mami eni mo dupe temi olohun mo gbe oga emi awon woli o ma se titi lai lo pe mi lodo re jesu oluwa wa jesu oluwa wa mami ati dadi e dide nle osu yi osu re ni ni bikibi te ba wa ko to di pe ma mo so aso tele kongbe kongbe si ara yin emi olohun mi si yin loni e wa je ki gbogbo eyan e lo mu kan ninu omi te yin e mu eyo kan ninu omi mewa a lo mesan yen omi mesan ti to owe a fi we laipe yi oni ni waun ojo kini osu kesan odun 2026 osu bababa now eyin kan eni lo lati lo bomi njo ni lo bomi wa ike to ba se towo bo because wa mo towo bomi yen wa si mo fi kan oju re because ori na ri olore losu yi olore yo ri na ri wona oni ni ojo kini a gbodo fi se awewa ebu omi sinu ike kan to ba fe to ti owo bo to si fi bo oju ti n ba ti ju aso tele kan le olufe wa towo bomi wa si fi bo oju bo ka to se yen e koko lo wa na to ba ti de kan sare se yen a wa ki haleluya la mesan a ti wonu osu kesan osu ti aye yo san a fe ki haleluya la mesan nigba ti ba ti so aso tele wa mo towo bomi omi to nfowo kan yen wa mo fi bo oju osu kesan lo wa yi lagbara olohun ni osu meri o di dandan ati wonu osu baba ba niyen ire gbodo ba fun o September October November December so to get you me so gbogbo eyin omo lo esun mo tosi jajo ki haleluya la mesan gbogbo eyin ta yosan so nibi te ba wa somebody stand up and shout na haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya e se ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya in the name of Jesus Christ eyin olufe aside awe loni enikan ni woni kin la fe fi break emi oluwa ni ka lo agbon loni coconut ati eyin meji meji aye si pade mi lori YouTube Facebook and TikTok ni ago mefa abo to ba tun di 12 atun pade ni agbara eni to ni aye atun a ni lo church kankan loni agbara adi fun 77 mo nbo gbogbo eyin omo Olorun ni bo lo tin gbo mi aside awe loni o bi ogo se nje ti Olorun aside ore majemu na loni laarin oni si ojo meje sugbon ti eleyi tori ko special e meji meji lasan ore majemu ni agbara eni to ni aye atun bo mo nbo aso ni pe ni bo lo tin gbo mi towo bo mi bayi o su elekesan lo wa yi emi oluwa ni so ile ifun ogbo ile isa angeli oluwa yo fa owo re goke ninu osu elekesan yi angeli oluwa yo fa owo awon omo re goke ninu osu elekesan yi bo fe bo oko ti eni ko mo si ami owo yen jo wa ninu omi egbe eleyi ma egbe ile isa bi alaboyun ba loyun to ba pin osu mesan imo bimo ni ah mi o moyun re to ni lati osu kini titi wo osu elekesan olorun meta lokan o mo duro ninu jibujibu ase eledumare loruko baba to ma ti temi mimo lati nu osu yi lo oya bi re dale in the name of Jesus Christ towo yen bomi oya fi boju ah egbo aso tele yi ere to sa ni osu mejo seyin ti o pe o ere to sa ni osu kejo
osu to koja to mu nkan kan bo mo duro ninu ase Eledumare lati osu yi lo oni lojo kini ninu osu kesan mo wi ni mi oda laba loruko Jesu ere yen lo su yi yo pe oju osu yi lo jereju in the name of Jesus Christ to wo bo mi fi bo oju mami mo dejare because bi eni kan ba wu olohun kan ti o ba si olore oju re ni ohun to ba so ni ogbo emi olohun mi si yin ni gbogbo bi te ba tin bo mi gbo eleyi ni bi ki bi ti won toju iyanu re to fi dide pamo si ibi ti iyanu re to fi jana wa ibi ki bi ti iyanu re asi owo eni to di n to nilo owo eni to dibu mo duro ninu ipekun ase gege bi woli olohun eni to po ni patagbara ni so fun o pe lati osu yi lo mo sota se ta se ko jade wa loruko Jesu towo bo mi oya fi boju elima na shato bahala ojo ireti ki da lai lai ojo ibukun ti ki da lai lai ojo idunu ati iru ayo ti mo ro ti ki da lai lai ami omo yin te le se ami ni igba meta abada shada buwa jehelea ninu osu kesan yi oni lojo kini ojo ireti ki da lai lai loruko Jesu mo ni ko bere si ro ni olori in the name of Jesus Christ oya towo bo mi fi bo oju re wa yi o gbogbo eyin te n gbo mi ni bi kibi to ba tin gbo owo je ito yi won ni pase ni won ran mi ni ise ti aran iko ki pa iko ti tobi si ni en to n gbe inu mi ju eni to n gbe inu aye lo mo ni ki aye re ko gbo aye re ko gbo oluwa loruko baba ti omo ati ti emi mimo o ni ba won se ase ti mo in the name of Jesus Christ ase ti lara re kan mi loruko Jesu oya jabo le in Jesus name olufe towo bo mi fi boju ati bere se woli niyan o ohun ti oluwa pe osu fun mi ni testimony eri ni osu mama emi oluwa lo ba won sori o ti sori tele o tun bere si so bayi titi ti o fi di osu kejila akolu ko gba testimony akolu ko gba ire ire ti o se pamora ire to le mu mora o ku akata yade bosha ire to le bu mora lati osu kese yi lo mama bo ba si ami lo mo ke je tin be legbe ogbo loruko Jesu oja won lu aye re oya gba gba in the name of Jesus Christ towo bo mi oya fi boju bo se n bo lo ni kongbe kongbe e meji ni emi awon woli ni ka so re majemu lo su tori pe ire oni beji o n wo aye re bo ire ibeji to koja oye re yo je ibewo si iwo ati ile re Esa, eyin kan le ni adua yi anu kia kia anu kia kia lori gbogbo document ye anu kia kia lori passport ye anu kia kia lori oyun to ni anu kia kia lori aye awon omo re anu kia kia lori ise to nse mama anu kia kia to fi le ri oja odun ta nibo lo wa towo bo mi kataya dali abados mo wi ni o mi oda laba loruko Jesu anu ye ko dite fun o lojiji in the name of Jesus oni ni wa gba anu kia kia lo su towo bo mi fi boju wa gbo eleyi alagbara ti won yan ti aye re alagbara ti won yan ti awon omo re emi buku ti won pe ni alayan le e ti won ni ko ma mo ni to aye re ko ma so kiri ale pa to lohun ni ji o sinmi loni to ji ojo kini osu elekesan boluwa se nbe ti emi en be layi mo pa lose mo ni ko ku iku ojiji in the name of Jesus Christ towo bo mi oya fi boju wa gbe yi osu baba balawa yi osu September October November December bi nkan tan ba nbe ti o ba fun o bi nkan tan ba nbe ti o ba fun o ninu osu kesan yi
osu baba bayi ma si ami je ko we o wa ninu omi ire aba fun o owo aba fun o eyi aba fun o visa ye aba fun o ile kiko aba fun o osu baba ba ibi oni bale sile re in the name of Jesus e towo bomi e fi boju bibeli ni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi damaje e kan la ma so re majemu losu eyi to je asiko ta side loni oluwa ni so fun awon ayan fe mi ki won san le meji losu o le san la koko loni gbajo ba bi di bi ojo keta si ke o le san le keji oni bi eyin ba fe ti esi gboran o le jere ile na bi oluwa se nbe ti emi nbe laye omi mese san to ku e lo fi we laaro iko to lo o si ni lo mi mo yoku tun di ro leta ba le leyin wakati mewa si mejila le to le tun fun mi mi we e to wa da ju be oni pe an lo sori YouTube Facebook and TikTok oni ni wa ni ago mefa bo gba ti o ba di 7:30 yan lo gba ti o ba bi di 12 a tun pade pelu agbon eyo kan pelu eyin meji meji ah mo fosu isere ibere osu baba bani inti o si ba fun o wa dupe lowo olodun titi ojo aye re an lagbara olodun ni ola padlock to nbe lowo wa e mo gbagbe a le lo akan anoint e gogo padlock ti mo ti anoint e mu nbo awon kan 21 kan nbe to ti awon kan 21 kan nbe to si ni agbara olodun iyen dola ni igbaradi fun birthday woli odekunle epaphras ama na kwa menasha oluwa wa ni ki nse nkan kan to yato ma so be se wa iyo die le emi no wa fi iyo te do temi na si lori Facebook odekunle epaphras odekunle epaphras onike lo wa eyi te ngbo mi lori Facebook bayi mo tun pada bo laipe yi e wa gbo ikilo mo ba edo olohun kan kan chati lori Facebook mo ba edo olohun kan kan chati lori TikTok lori anywhere to ba ti yato si number ti ma pe leyin isiyi mo be ni kankan chat o mi ba yan chat ninu ipade 77 ni ma ti fun awon eyan ni anointing oil meji meji and ninu ipade lati gba woli olorun alaye baba mi baba re the presiding pastor of Living Spring Chapel International Worldwide baba Femi Emmanuel awon ni won je oniwaasu ninu ipade agbara yi we je we mu ni bi ogo se nje ti olohun ninu ipade agbara yi ibe ni woli odekunle ti mo toro gbogbo ibukun ti emi ni mo fe fun mi ni birthday ko ba mi pin le awon ti o ti bimo ko ba mi pin le awon ti o loko ko ba mi pin le awon ti o ti kole ma pin ibukun yen pe ko lohun ko pin le ri gbogbo en ti ba nbo ninu ipade agbara gbogbo eyan towo bo mi alaigbeku ti won fi nja o lo li emi alaigbeku to nla to nje loju orun ti o je ko bai iranlowo oju aye pade mo bo se towo bo mi oni lojo kini ninu osu kesan alaye mo ni ko gbe o to nla mo lato ni lo in the name of Jesus oya towo bo mi fi bo oju in to ndan wo yi enikan ni woli e mo ti fun wa ni account number ta san ore majemu si so ore majemu to sui wa dupe po se be ninu iwe 1st king chapter 3 verse 3 ibe ni solomon ti wu ebo egberun ma lu and on la fi se yastik on lo se geset ta fi ni kawon eyan mo ru bo 22000 o le ru ju be lo mo si mo ni e se ta won mo yin na so to ba mo san 2000 o san bi 4000 lo sui olufe ko ni se ko ni da opa iwo kan try re ko wo nti o tele bibeli lo so be o ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi damajemu now gbogbo eyan omo lohun mo fe ko fi iwu bo ba damajemu pe lo su e meji ni ma se ebi o ni pa mi mo je bi o pa mi tomo tomo o ni majemu ti mo ba David da le mi o ni da olohun ki damajemu majemu le ju ileri lo e je fun yin account eyin te fe se ti yin loni kini kan da mi loju akobu okele ki ra won be se ti e loni okan se le keji nigba ti o ba fi di bi otun la si ojo merin o akobu okele ki ra won be ba we se n ba boy e je won won ti an fe kokko se ti won account number church leleyi
2017, 42-90, 47. 2017, 42-90, 47. Comfort Life Mission International, First Bank. Being your Bawole Lele, 1966, 36, 38, 73. 1966, 36, 38, 73. Access Bank, Comfort Life Mission International, Yogi Jadi. Olufe, then wo, in ton seni po, koko ve jibo to luwa, lo ni ojo kini. Ba se seni yeti o video on the 7. Emeji, ni emi oluwa ni ka sore, majem. Oh my God. Engineer, esile konfun baba. Asiko yen yomen ru e bo, re. Yo si se ju. And, e wangbo ile keji to tele. Omi to mu ni ago kabo ta ba fe break to ba ni bottle water bule to ba ni bu omi sinu cup o wa da sinu bottle tabi ko de pamọ asiko yi nkan ko mo jabo si emi ti o ja yi osan ti o josun yi osan yo wonu e baba e kabo e gbo nsu

0: e se baba e je wo mo pada lo mo pe yo gbe omi dani omi to ni lowo yen tin ba tin so ilei wa sun ese kan si waju ninu we Psalm 24 verse 1 bibeli ni ti oluwa ni ile ati ekun re aye ati gbogbo awon to tedo si inu re o fi idi re so le si ori okun o si gbe kale si ori awon isan omi ase gbogbo ti olon si da gbogbo to da o lo fun loko gbogbo e lo si ni ori ki won gbogbo ti olon da o lo loko ti won je enikan ni bi kini bi afefe ase ajayi ka ni o ko ti gbogbo aye npe afefe ajayi ka lo ko ti won so e wa wo ile to duro le lori ajoku mo bi lo ko ti won pe ile aye lo pe be bibeli ni to oluwa ni ile aye gbagbo pe imole osan gangan oni mo fi ogo orun oni mo fi han opopon birimu birimu oni mo gbe ogo osupa ati irawo jade bo kun oba kun o le mo ti en pe lo supa osupa to ba jade losan gan won kan mo fi wole ni aye gbagbo pe aso funfun ni ogo oku ibale ni ogo midan enikan ni kini gbogbo asamo yi o ko ti aye npe awon kan ye niyan sugbon ko si eni to ri di omi aye wadi omi titi won ri di e olobi je pe gbogbo science kuku panupo ohun ti won so lenu ni pe water is colorless water is odorless water is tasteless ati be be lo to ri pe won ri di e mama sun omi si waju lato sun yi lo aye o to ri di e mo igba ti o ba fi di osan omi yen danu bottle ko gbodo danu meji o sonu o su ise iyanu leleyi emi oluwa ni ki n se gege bi woli ise woli ni o ri to ri gbogbo eyin te loyun dogbon gbogbo iwo to saisan dogbon to ba ti di 12 ma wa so ti omi je gangan ati ta fi se o je nkan meta agbon to fi break to lo mi nu eyin to je sise omi leyin na ngba won se tan lo to di white eleketa oni omi to gbe lowo yi o eda sibi kan pamọ ma soro omi a fe bere si gba testimony latenu e lo nipa testimony o se loruko baba to ma ti temi mimo osu ni o pe oju kin to gbadura fun awon omo olohun ti won bi loni eyin omo olohun le fe san ore majemu yin loni akobu okele mo ni ki ra awon be a bere ore majemu ta mo san lekan losu laarin omi si ondi 7 oluwa ni ka san le meji meji lo sey losu yi bi ogo se nje ti olohun account number 30 ni ma fun o akobu okele ni ki ra awon be koko side ko fi ore majemu re side meji meji ni emi oluwa ni ka san losu e to wa daju gbogbo eyin te ni da mewa ati ore mi na support o le fi si ka fi si se o je afowo re polowo 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank biyan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International yo gbe jade wole tin dun mo tin so re majemu to ngbe mi yo ti le ni 25 years bi ogo se nje ti olohun yo ti le ni 25 years ti mo ti ma siri ti nbe ninu ore majemu eje nde mo iwe Philippi la ka loni o ko to nkan chapter 1 titi wo chapter 4 Philippians 1 titi wo chapter 4 eyin omo olohun wo ni an bi loni ekunle o mark birthday re ajo mark eyin omo September sarajo o su ilo su wa ah inu mi se dadun tori nti o se laye yin ni o mo so pelu ase aye re ko gbo ipi irawo to nbe ninu re ko bere si sise nkan meta ni nbe nu aye awon mo September a mo so gbogbo eyin omo September ateyin te se wedding in September ki ori yin ko so ire ko ri yin o gbe yin debi ire ki Jesus gbe yin debi ogo in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo so tele si aye president wa ati governor wa pe lati osu kesan yin lo ki igba ko bere si san wa ni Nigeria lowo yin in the name of Jesus Christ eni kan ni mo fe share testimony dan ni ki le o to su lo ni o ri testimony number ni ke share testimony yin si And you will never see the testimony lo sui. To lo su testimony la wai. Olufe, number in the end.
1: 080-88-71-65-66.
0: And send the message in. You are blessed. It is well with you.

ade da yan yin na re omo aye ti de fa ye omo agboro ti de fun gboro asa garu kwa sa katiti walu ali bi nojo dalegede guru ina ti dale gboro le gboro bo to ti de latapa ti beyen eje lava ne lati gba asin yin lara ke lava ne lati soro agija o ya papapa eje mo to leyo ko kejeje eje nbere latapa ti bi e tori pe leone andres messi kingi kingi kenge kenge o ti te kini o ti kede ifeyin ti re eyan lenu ba la lafese gba orilede argentina won ni won pe kankan o si nbe mo o ya mi o ni tan ni tori pe o ti feyin ti bayi orisirisi awon ogun atarigi agbabolu latorilede argentina to fi

ti bayi toto bi amuso ni monaka yi gege bi kini eleri ori ada onibuso ada ogorun eleyi to se takotakun to si lanfani lati ba record to bi amuso 12.35 seconds o na ni to bi amuso ni nle tele sugbon omo yi 12.09 ologi lanfani lati se wonder yen gege bo se wa lapati be yen mo to ti ja yen kale lapati be o ya papapa adewale adedayo tamara sare ba lanfani lati de be le tori pe lowo ta wa yi Bruno Fernandes agbebolu ko agbebolu Manchester United ane o ti ni Premier League iyanju ta ni lo ju ko Kevin De Bruyne lo iyan nigba to wa pelu ko agbebolu Manchester City tori pe Kevin De Bruyne 72 lo ni nigba ti ta ni nigba ti Bruno Fernandes

papa eyin temi ayu die won ni yesa omo gboro yesa melo la re tan ba run e tan ba sai o ya gbe body omo logo gbe body o ya gbe body yesa ko te sumale o ya papa eje love ni lati ja yin wi pe agbabolu ko gbe agbabolu jesi ti o ri bolu gba lati bi jo melo kan to ja wi pe won fe so kan yen ni o wi pe o lo ogun loro tani mo soro nipa re mi ailo modric o na loruko agbabolu ohun gege bo so wa lapa ti beyen e ma je ntan yen yin temi e wo ade on ti wa laarin ko egbe agbabolu jesi ati ko egbe agbabolu tottenham hotspur ati pelu on gege funra lara re lati darapo mo ko egbe agbabolu tottenham hotspur won ni won pe kan ko si nbe mo nigba ti o ba itu ago mewa yo si ayewo ilera re ninu ko egbe agbabolu tottenham hotspur ti won o si kede re leyi osoka laaro igangan na ni emi mo so be gege bo se wa lapa ti beyen e ma gbagbe o bi pe daniel kafaja free agent ni lowo to wa yi to si le darapo mo ko egbe agbabolu eleyi to ba wo tabi ko egbe agbabolu to ba wo lo le gbe o ja gbo ko ni se pelu wi pe transfer window o la vanilla lati close gege bo se wa lapa ti beyen gege bo se wa latapa ati beyen tori wi po ti di woro si woro lati odo awon eyan ni gboro aye bi pe ki lo fe sele o ya papapa e je kin sare dodo ri lede nigeria nitori pe the tiger awon yen ti so o won ni awon ti ni reji vize o lo la vanilla ti so be bi pe reji si nbe fun ki awon ta be lori o ya papapa ni se ere gbogbo awon ti mi gboro aye a ti mo yen won ni aza witi witi witi witi witi o ya je nto sa

kan fe ta omo ne sugbon adan alayalo on gaga ni o ba lo bo se wa lasiko ta wa yi o o na ni mo ni ke nja yin beta lagbo ti be yen ke mo ni ngun to nja yin mo re yin si aja aja ta se ija ni o ko wule dale lodo awon boys ni guraye o ma ba de ke ko ma ba di 250 o ya mo to ti gbe yin de be iko egbe agbabolu Manchester City won ti gba lati gbe ta ni inra india ye e tori pe laarin ko egbe agbabolu mejeje oro ti wo medical asan loku

o la ta lumilion lomi aladiye o ya awon ti barcelona niye won ti so fun ko gbagba bo lori abadede pe won gbagbe nto jo mo fi han gbagbe gbogbo to ba tin jo mo fi o iyen ni sa ta wa yi gege bo se wa lapa ti be yen bi pa won la won to gba gege ba won sisi iyen ni sa to koja e paripa o ti lo farawe ninu aye oya mo to ti gbadun yin be eyin na to ti wa nbe e tori pe kini Mohammed Jamiu Ọlọrun so flourish awon yen ti se kini ana ti se be ba ndogbale mo mi an le mo mi ti pa ti pa.

0: ne wa yin ti e o ye papapa e je bere ti ni ma mu pe iyan latapa ti be yen o ne wa si swa 5 ne 1 0 1 1 eni keni to ba ni bere ni pa transfer window o lo mo ka loju opo e ti ri ti mu so yen e be le ti ri gbogbo transfer window patapata o kun be an ta wa nbe o je ri si o ne wa si swa 5 ne 1 0 1 1 na kuna matata ta lo wa nu igba na
1: babu wahala
0: e ti gbori wole ori papa lewa e ja sare tamara awon eyan po
1: I
0: keep the pencil.
2: No Champions League.
1: No football. Ege bi bi se so ni ise ki se ben yi se wa ki se pe yin wa wo ti lo ti ti ba yen so ti ye bo ti se ti pa rin wa yen ju ka se do de re to ni juri ko wu ko ti na lati gbe wole amo lati tiri o ti di tiri tu o ti fe yiwo abgati de o ti ma ne wa ti pe agba wa le ni e wa ba so fun awa tena e foko mi sin bi ko si bi atena te le fe gba to
2: ojo sunday
1: o ko re o tun wa si ba atena ti fe gba to at what i am gbadu on atena ba gele na mi ni lo chezi ma
0: Akuna matata o ko yin bo le tin pe yi
1: mi ogbeni basa ise ti
0: o ya mi o we ti brother mi
1: o ba ko ka de ni sunday
0: eh
1: last night sunday
2: eh se wo jadan ni
1: ma gba mi lo ni sunday
2: last night eh ti o ba le da ni mo gba mi a je ko ya
0: akuna matata o ya o mo gbo yin
3: Equito, when you're in you.
0: Ishevami,
2: again,
3: I know. Tell you, I want daddy, are you? Come on, she has one player, Kale. I went to the right, you asked Nasty.
0: Oh, she
3: balabu, Luishi. So, do you know if someone has come on because he's telecasting it? Or is it better? Yeah, the last man.
0: Oh, no 1 6 1 5 1 1 1 Orojo Sunday eti ya bere ogun lati jo Tuesday.
2: E
0: bere ogun lati ojo Segun.
2: E mo ja. Awon te se we meje Liverpool ki wa ki Liverpool se.
0: Aguna batata.
2: Ajuro owo yen te gbe ba ko la ti won e game
4: ko.
0: O ya ta lo wa be.
2: O ni ogun Jesu lati osu. E mo binu pa fi se ye.
0: O ya ta lo wa nbe dasi. O ya dasi.
4: Wa si lati en conference.
0: O ya.
4: Oh yeah,
0: you know something. Sorry, loading to one leg.
4: Says you come more than Sunday. Look one. Says you look to your dear boy.
0: Brother. Sir, man, get him. Man, get him. Oni wi pe ogun to wa laarin ko egbe agbe bo last night je si en ro pogun to le pari titi lai leni
2: o le pari ton pe an ma n bara won ja pe
0: a toju aya an ton ma n bara won ja gbogbo run a toju ala
2: toju ri tu ati fisika gbogbo en bara won ja
0: tori wi pe awon nkan ta fe nu ba laaro epo o sugbon ti o sele njo sunday o na ti jo bere ti ni
2: o da pe to ba de wo game yen 4:30 ni ko di pe arsenal ma lo play napoli

0: ogu wa pe aku ojumo ni oni ni ojo akoko ninu osu kesan odun ta wa ji mo ki wa kabo sori akotun eto yin eto wa eto eba wa dasi ni kan diamond 8.7 o to wa ni lorin ni ipinle okwara ori eto yi ni ati man se agbeyewo awon oro to nlo lorisirisi eka bi eka idajo eka eto abo oro sijoba ati awon sele to waye ni agbami oselu taiwo Adeyemi ni oruko mi oni mo fe wo oni kan to ni se lori oro isejoba ni ipinle Kwara 2019 oni awon yan dibo fun egbe oselu APC to si gbe nkan tan pe ni otogeda ni bere won ko joba yi ni ijoba awa mekunu akan pe ijoba mekunu 2019 2023 na ayo pe gomina baba Zazak se pe won je gomina nigba na ipe kan tesiwaju sugbon ibere ni pe sejoba e looto won ti lapa lara awon mekunu ni ipinle Kwara awole loni ati oto ni se lori igbese to lede ni joba lori esun pe gomina sa pase wa ni won kan sa won ya tan kankan sinu ninu joba awole yi loni na oni na a wa sinu egbe oselu APC papa julo ijoko ade soju awon eyan ekun dibo ife lodun ofa ati oyun awo loni papa julo laarin awon ege oselu meji to laami laka ni ipinle Kwara ale jom loni awon ni omowe Rafiu Ajakaye awon ni omoye fun egbe oselu APC ni ipinle Kwara ton fe soju awon eyan ekun dibo ile gbimo asubisofin le yi ni ife lodun ofa ati oyun nigba kan na ri awon ni won je agbenuso fun gomina ni ipinle Kwara Dr. Mukiye pe ko jumo
1: Mukiye ni na pe aku owuro mu de ki gugu awon eyan wa ti won wa nile wi pe aku asiko yi awati aje muslimin mu ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh awati aje sin kristiani oku agbe ki alaafia olohun ko ma ba gbogbo wa na o itumo kan na ni mejeje ni aha
0: ki ki bayi pe igba ta se ku keyin mo ko yin bayi mo bayi mo ko yin malamu ngba na ni sugbon bayi e ti di omowe a e ko rere omowe Ajakaye a inu mi dun mo ko yin ngba na ko inu mi dun ni pe e bere layo e pari layo e ko rere
1: alhamdulillah
0: e lo pe lagbara olohun
1: Amen.
0: If it by Pona line, la line, la la barrel long.
1: Amen.
0: All in a tina.
1: To in a calcofer. A son little Robica won her in the shine, a cahua lap there.
0: Doctor, a cacalu, a bamieto. Me, I know, pay, would I be pay a day? I can die da. I got pay, pay a while on to the pay, lucky, no, feel lucky persons. Into bank with their quarrel. 2019 ni eti wa pelu gomina ni pele Kwara yen ko baba Razaki sugbon are awon opolopo to je pe won jo bere won ko so to ge ni sugbon laarin rajo kan awon mejeje ti pinya o we kile yin ta yoku oni te pe ati gomina akoko yi esejo wa na ni
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mo wa iso lo so do lo ni pa isu eni eko eni egbe olo ma ja si so
0: amen
1: olo ma ja si wi iwaju la ma lo ni pinle Kwara ni reimo ibere ti ebere yen akoko ni wi pe ton ba ni awon kan wa pelu gomina ngba kan won o si pelu won mo eyan melo ni awon yen compare to awon ti gomina ti n ba se ti won si n ba se for instance in fact e ba wo nta won oloyibo n pe ni attrition rate wipe awon wo le jo bere te jo n sise for instance in this case ijoba awon wo le jo n se ijoba lati 2019 ti won de si wa pelu gomina leni te ba wo attrition rate Kwara lori pa won tan se ijoba e ri pe is very very very low beni pe e wo lati igba ti governor ko set up cabinet ye commissioners ni o special advisers ni o special assistant ni o senior special assistant atawon mi be na ta ba wo pe oke ninu won melo na si je oloro gomina abi alabase gomina be eri wi pe te ba ko mewa kale mesan lo siwa pelu gomina
0: ibi ti obo yakaye nlo yi awon yawo pe ta ba wo awon to je pe won fi ayagba awon fi ayagba ota o to gen pile kwara ere ka wo ba omo yakaye
1: seri mo fe ki e gboro kan yi mi saba fe bo sinu to ba je awuyewuye controversy she understand the question wi pe awon wo ni won se o to ge awon ni won o se o to ge is a controversial topic. Controversial in the sense that te ba ku omo ipinle Kwara ajo. Kwara is about 4.3 million people now, estimation. Nigba na, we are 2019, we were in 3.2 or thereabout, something like that. Me lo nu omo ipinle Kwara, te ba lo wo ibo lodun na, te ba lo wo campaign yen bi o se bo se rile to ni pile ko nkan ko ka kiri Nigeria won ti mo pe nkan kan sele ni pile yi me lo nu omo pile Kwara le so pe ko si nu o to ge o fi dori osise civil servant o fi dori en to je agbe o fi dori awon tan ta orisirisi nkan be o fi dori awon tan gbe le yi awon tun won gbe eyin odi melo nu omo ipinle Kwara o ja si pe won ise o to ge sugbon ni igbesi aye a ma ri awon eyan olohun ma npe wa da so ojura wa lo di fada poruko eyan han lasiko kan lori nkan kan ko tumo si pe eniyan nikan ni o se ise oruko eyan kan o de han ko tumo si pe ko se nba won mi nba ti ya si pe ise won po ju ise ni ti awon eyan gbe won for instance the fact that I was the media aide of the governor does not mean I did the most in the media space olohun lo ma n gbe eyan ga olohun lo ma n fi eyan han tolohun ba fi eyan han keyan na ma ba buhari kí ẹ̀ má torí pọ́lọ́hún fi hàn kó wá ní kò dẹ̀ sẹ́lómi lẹ́yìn mi mọ́ ara ọlọ́run má jẹ́ kákàbùkù ọlọ́run já tẹ́ so ibi tí mo ti lọ ni wípé in terms of relationship ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló já sí wípé wọ́n wà lẹ́yìn gómìnà dibidibi tí wọn ò dẹ́ ní sọ kankan yàtọ̀ sáwọn tó wà pẹ̀lú wọn tí wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sori in fact àwọn míì ń bẹ tó yá sí pé mi ò tí ẹ lè láláì pé èèyàn gómìnà àbọ̀rẹ̀ gómìnà ni wọn tẹ bá dọ́dọ̀ wọn tí wọn bá kẹnu bọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ọlọ́run adé báyìí kí èèyàn ṣe pẹ̀lẹ́ so ìbọn yìí tí mo lè fi mẹ́jọ ẹ̀ ní formal way tí ó yẹ àwọn èèyàn tó yẹ pé ó wà academic in nature ni pé check what is called attrition rate inú àwọn tó ń bá gómìnà ṣiṣẹ́ attrition rate ẹni pé attrition rate àwọn tó ń bá gómìnà ṣe wà very very low if you look at we had 16 commissioners or thereabout ní 2019 now when you look at them how many of them are no longer with the governor possibly one or two and it's just natural in the human environment.
0: Àwọn olóṣèlú ń kọ́.
1: Listen, o mọ sọ pé tẹ bá ń sọ pé ọ̀rọ̀ olóṣèlú agbanilá ni agbami ńlá ni kí a sí pé ó depend lórí ojú tó oníkálukú bá fi ń wò ó tí wọ́n bá ní báyìí ni yẹ́lò lórí ẹlòmí ò ní blue ni ẹlòmí ò ní red ni so but in tí ẹ lè fi hàn pé lágbájá yìí pa ni lágbájá báyìí commissioner yìí báyìí ni lágbájá báyìí kí yẹn báyìí ni you don't ask yourself how many of them are still with him you see that 9 in 10 of them are still with him and that tells you clearly he is a man who manages relationship. Listen, àkọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé kò sẹ́dá kan tó pé o tẹ́nibọ́dù bá ní pé òun pé irọ́ ni ọlọ́run ọba nìkan lọ́ba tí ó pé kódà àwọn tọ́lọ́run rán sí wa bóyá mùsùlùmí àbí kìrìsìtẹ́nì ọlọ́run ọba ò pè wọ́n pé wọ́n pé ihun tá a máa ń pa wọn ni pé ọlọ́run ń ṣọ́ wọn ni awon iso kan to yato si ti awa toku yato si be eyan le yin o ma je o adamo mi yin o ma be o o nbe nu wa to ja si pe yo so re pete o be nu wa ti ja si pe oro die ni gomina oloro die ni sugbon to ja si pe te ba wole te ba wo enu oko eri pe eh ki wa lanfa ni cho awon asa awon je si wa lo gba cho ah te ba wole ni Kwara Central ni o south ni o north ni o ko ba je lewe ko ba jona ko ba je nkan mi orisirisi be e ri pe ise lo repete ki la ra Kwara yan si jare ko ba le develop state ni nigba to ba ye to ba wu ko soro toro ba wa si yo so o de yan awon agbenuso lorisirisi ta won wa so ni radio lo so ni social media ka ki lati soro on his behalf that's just perfect enough
0: mi fe ka lo si bi pe oro gomina ba yan soro pe ti lo si be omo ja kaye an so bi pe looto eyan agbenuso gomina en gbianju so pe awon agbenuso a mi le fena pe nigba kero lara won pe en gbianju ṣugbọn ko pe gomina ni awon dibo yan ipe gomina ni awon pe wa ba awon pe kedebo fa won ipe gomina o jade ko ba won soro ri awon kan mi nu be
1: awon won kan mi re
0: awon aralu
1: ah you see ara mi le bi na
0: aralu fe gbe gomina ni so bayi
1: o
0: gbe run gomina
1: e se su ara mi le mi na eh intara lu bi kita ni pe ki la yen fun lati sise fun wa you understand ti o kan ba nbe wi pe ah ka clarify office orisirisi nijoba ti dakai delegation in fact awon ton so be je pe opopopo awon yan no so commissioner o so special adviser o so party chairman o so orisi awon yan o so gomina na o issue statement ni opopopo ti o sign fun are imi nbe ti o ni sign fun are ti asipe ngba ti mo wa me ma sign eleyi different ways of communicating with the people ni be mo so fun eyan yato sira won o a de gbodo ma fi ra wa we ara wa de fa ko yan je nti yo ma so jo do le wa ko tumo si pe o da ju eni to ja si pe olorun kekere ni olorun ba o da wa dogba
0: aha omo wi ajakaye loju ti yin bayi eyin gbo pe gomina ilana ti won yi pe olorun bin ti won je pe kan ma ba won ara lu soro pe ah kan bayi ni mo so nkan bayi mo fe se ton dibo fun won loju ti ka gba be
1: gbogbo ohun tí mo sọ kalẹ̀ nísì gbogbo ohun tí mo sọ kalẹ̀ ibo ni mo ti sọ pé kò bára àlú sọ̀rọ̀
0: fún ara wọn kan jáde wá láì lo agbẹnusọ
1: torí
0: 2019 àmọ́ àjàkáyé ẹ wò pé ìjọba a máa fìjọba ìjọba náà ni a ń kọ́ sọ pé nígbà ìjọba Fatai Ahmed nípínlẹ̀ Kwara Megida pípé lóṣooṣù wọ́n ń jáde wá gómìnà fún ara wọn wọ́n bá wọn ara àlú sọ̀rọ̀
1: mi o fe ka ma so awon oro kan ki la ri bo lati
0: de be arrest ta ri ari lata re
1: eh
0: ara kan ajo to pa ni ko le ko akere be arrest wa nbi
1: ore mi da ku fi
0: ari se ki sa se mi sa se jo le gidani
1: ore mi
0: o ma da kai
1: da ku fi mi le
0: aso mi gidani ari lara re
1: his excellency the former governor mi o le wa nbi lati wa ma review won ko leto be igi mo jina senu
0: e se seyin 2019 polongo e ṣàgbéyẹ̀wò ìjọba Fatai.
1: You can review issues, you can review personalities, there are two different things. Mo le sọ pé nkan báyìí rí báyìí nkan báyìí rí báyìí nkan báyìí rí báyìí lọ́nà báyìí ó yàtọ̀ sí pé báyìí ni lágbájá ṣe rí ìyàtọ̀ wà nínú méjèèjì right. In ti mo so ni pe ije eyan wa yato sira ko da won mo ta bi elomi nbe to ya si pe oloro repete ni elomi nbe ja si pe oro die na ni yo so sugbon e ri impact e ri koko di ni lara ise si e in ti ara mi dibo yan gomina fun ni pe ona o da ko ki se ilu bi oloju kan na ko tesiwaju o sise ki life won ko yato si bo se wa tele ko gberu si daada in ta yan olori fun niyan o lati guide ilu pe direction bayi ni o ye ki ilu lo and if you look at it lati 2019 season aba aba
0: ah eso kan le kan ngba eso eso pe ah 2019 bi pe awon ara ilu gan fun ara won gan se to gengba na sugbon se se do pa ara ru bayi nipinle kwara inu won se lu si gomina la koko ta waye ati bo se le pe si nipinle kwara 2024 ka se de bo local government joba bi le nipinle kwara eyin na re bo se ri
1: ba lo se ri
0: agbara kaka ni won fi kede APC
1: ni nti ta lo so be
0: awon atako na wole
1: eje isi na ke la atako ba
0: ko le pe government asun se kede abagade si de bo local government pe PDP na yin
1: okay oni wewe woyin leyin se government asun se kede
0: won se kede ehin wa joba
1: eni a
0: won te fi
1: e ma won na so bayi I'm not putting it to you. Gẹ́gẹ́ bí oníròyìn. Ṣé lé ìjọba náà ti kéde?
0: Kí ni òwòye síbi ẹ̀yin wà jọba? Ìmọ̀ kéde lọ́dọ̀ tí yín. Ìtorí àwọn PDP.
1: Àjọ tí òfin fún lágbára láṣẹ lójúṣe.
0: Yẹn kwase.
1: Láti kéde náà ló kéde.
0: Ní mo ti kéde.
1: Lọ́fíìsì wọn ni. Now, wọ́n wá kéde nìyẹn. O normal ki alata ko so pe bayi ni ko se ni ti ki so pe mo lo daju e ti en je ni ko to ni omo nkan lo daju eh but it's left for neutral minds that was a pin ko bayi nkan bayi nkan bayi ni now the truth of the matter is that the APC won the election e gbagbe ariwo
0: awon PDP wole ah amofin jawo ndo mo ko e mo won e to mo to wa si be ri wọ́n ni àwọn ẹbọra ló dìbò fún APC bẹ́ẹ̀ APC làwọn náà wà àwọn kan pé àwọn òfin dáhùn òdo wọ́n sòótọ́ SCN ni wọn wọ́n sòótọ́ pé ẹbọra lẹ kọ́ lé tó wá dìbò fún yín
1: ẹbọra
0: ó sì wọ́n pé
1: sọ́mọ ìyẹn lè rẹ ẹbọra ni
0: òun náà wọ́n sọ bóyá bẹ́ẹ̀ fẹ́ kọ́ wọn sọ bá ní
1: èmi ò rẹ ẹbọra
0: ẹ wọlé ni
1: bẹ́ẹ̀ mo máa ń sọ fún yín èmi ò kò sínú àṣà mi kí n máa fẹnu ṣá èèyàn
0: téèyàn
1: bá tì mí lọ síbẹ̀ máa pera mi padà ṣé APC wọlé APC wọlé in reality and in fact and in law.
0: Ẹ wọlé.
1: Ṣé báwọn kan sọ pé káàdà àwọn aláwọlé wọ́n lè gbọ́ra wọn lọ sí ilé ẹjọ́ which is democratic. Òfin wa fàyè gbà ìjọba àwọn ara wa tá à ń ṣe ó fàyè gbà wípé nǹkan yóò tẹ̀mí lọ́rùn nǹkan báyìí ò rí báyìí nǹkan báyìí ò rí báyìí wà but o lè rojọ́ kó jẹ́ pé wọn náà ni wàá dà alága kò lè sọ pé èmi ni mo wọlé kó dẹ̀ jẹ́ pé àádọ́gbà bẹ́ẹ̀.
0: Àwa wí wọ́n sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀.
1: Mọ́nẹ́káì.
0: Ẹ wo APC wọlé. Ẹ káwọ̀ báyìí ara àwọn nǹkan tí àwọn sọ pa gómìnà wọ́n ní gómìnà jẹ́ apàṣẹ wa wọ́n ní so administrator ní gómìnà nípínlẹ̀ kwara. Mo ti rí àwọn abẹ́ṣekáwọ́ mọ̀lẹ́ka méjì ẹ̀ṣinrógunjó làbáíkà tó jẹ́ pé wọ́n fìjọ́ sílẹ̀ wọ́n ní torí pé àwọn kan wà ń jọba ni àwọn òṣìṣẹ́ kankan. Wọ́n àwọn àjàkáyé sorry doctor àjàkáyé.
1: It's okay.
0: Àwọn èèyàn sọ wípé gómìnà pé ìjọba apàṣẹ wa ni wọ́n ṣe kí n ti yí sí ìgbà tẹ́ kúrò ní ìjọba ní oṣù kẹrin ọdún ilẹ̀ kúwàbí lọ́dún tá a wà yìí ṣé wọ́n ti ṣèpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ nípínlẹ̀ kwara.
1: Bẹ́ẹ̀ ni
0: ọjọ́ wọn ṣe kẹ́yìn
1: lọ́pọ̀lọpọ̀
0: kẹ́yìn gbà tí
1: wọ́n sọ pé
0: ìgbà tẹ́ wàá jọba ni
1: o
0: ní ká mú oṣù kìíní sí oṣù kẹrin kẹ́yìn kún jọba. Ìtorí
1: ẹ ṣe sùúrù ṣe rí ìjọba yẹn àwọn èèyàn ní láti understand ìjọba kí là ń pè ní ìjọba ṣe understand. State Executive Council àbí Federal Executive Council kì í kàn ṣe pé kákan jókòó kákan rojọ́ kákan ṣoríṣiríṣi ó ní ìlànà àtètò pé nǹkan báyìí a fẹ́ approve nǹkan báyìí a fẹ́ fọwọ́ sí nǹkan báyìí a fẹ́ rọ ọ̀rọ̀ lórí abẹ́ rojọ́ lórí nǹkan báyìí lóríṣiríṣi kì í ṣe gbogbo ògbà náà ló já sí wípé State Executive Council ó kàn máa jókòó kí ná fẹ́ discourse gbogbo gba na ko ni fe ki o ma joko ti won ma so orisi nkan but ni ore ko re ti won ba ni nkan ti won ba fe so papa julo to ba ya si pe owo ton fe fi se nkan yen o ti tayo owo ti o ye ti gomina le fowo mu
0: fun ara e threshold abi
1: beni to di koja threshold ti governor le approve fun re e won lati lo si council ni federal executive council won ni threshold ti won ni Kwara state won ni threshold ti won now ti e ba fe approve anything to ba ti koja threshold yen afi ki council joko to mi bambe boya nkan kan be ti asiko ye ko lo si assembly lapo ye boya budget nisin gomina kan de dile joko ko ni ohun gbe nkan kan lo si assembly rara council gbodo state assembly council o ni lati approve pe nkan bayi o o ye ko lo si council papa julo nkan to ba asiko ba dari pe boya ofin ni abi yo ni ke na owo kan abi ke take a decision kan on behalf of the state she understand o man la je council godo approve pe governor gbe nkan bayi lo si iwaju kini ah ti re anybody to wa ni ah won wa se nkan bayi o council approve abi won se nkan bayi o assembly approve but she gbo won ti won so iru awon kan ti won so yen of course ki le fe ki won so alatako
0: ma omo we ajakaye ibere ti mo bi ibere ti mo bi omo ajakaye ni pe iyen ni pe mo n bi ni bayi wa di temi o fi han pe igbimo alase ipinle Kwara pa tan joko keyin o je ojo 25 osu kejo 25 oni won joko gbeyin ni ipinle Kwara
1: bawo le se mo be
0: eyin e tesi gogun fara yin
1: isi
0: isi omo ajakaye mo mo pe e so se to ri so fun mi pe ko de pe drapo mo oro si joba you are a political journalist e so be mo da mo ye pe e ti cover osisi beat to ni se lori oro selu boya le se joba e mo pe ton ma se pade gbuma lase boya state ni abi ni federal awon kan state bayi commissioner to pe o ton ma so to ba je pe oro won wa nbe won ba won lori soro abi ki joba ko commissioner fun oro royin ko fi lede ati jade wipe on se joko nkan bayi ni sugbon be iru kan bayi na awa oguta kun wa ni pinle Kwara be na ibeko
1: iru kan bayi ban
0: ko ta se iru pade bayi so bi commissioner for information bayi su statement pe a se meeting fe kan sec meeting nkan ta fi se nko ni yo iru ati jade bayi na mo po da ni loju pe itagun joko akunle ko awo site won na won gbe dani me ni igba ti mo se wa di temi igba to fi de emule ken oni ojo 25 osu kejo 25 mo an be yin bayi me ni pe lodun ta wa yi lo mo osu ke me na koko won joko ara
1: ore mi ma se wahala jina this is today is September 1 ba lo shu ta si koja yi won si state executive council meeting okay
0: ati jadu ko lede ni
1: you see this is the problem sheri the fact gbogbo nti won so ni state executive council if there is a need for one to be communicated like mo so bayi pe nkan bayi ni approval wa lori e o of course the commissioner will have to announce but it's not every time that they have to do that you see it's listen I'm not your understand kan a man dan kan to je ofipo man to je convention abi to je si wi pe okay you just have to do it amanda po mora won governors ori be there are some issues that like you discuss at the council they are related to security or to aboni ki se gbogbo e na ni agbejale because ta ba do awon mi jade ngba mi e le da ipa yin kikin le sini wu ara oju se ijoba ni wipe bawo le to abo bawo ni fara bale bawo la yin o se ni ma ni ipa yin keke bawo ni o se ni ma waye she understand so one let you understand the one kan ki se pe ogbo gba ti a fe ki ba se okay when was the last time ni fe ki hold
0: won se pade ni nkan bi osu to koja e
1: osu to koja she last week
0: osu kejo won se pade
1: this is the issue she read me the fact that pe a particular government is she nkan bayi it and it works for them o si se fun won condition won le yato si the new government ko tun mo si pe ijoba yen daju ijoba mi lo ko tun mo si pe ijoba ti o se yen na po na daju eleyi to se lo so o depend lori circumstances orisirisi ti ijoba ba nbe
0: yen ni pe
1: now let me go back to your question ijoba pase wa kini kan commissioner for education won lo sori tv recently awon so ibasepo to wa laarin awon pelu gomina awon beere ti gomina bi awon lori awon kankan to ni se pelu oro ara won ni commissioner yi so yin mo le kaye iru ibani soro be to ma n waye laarin mi pelu gomina gege bi agbenuso won in fact awon mi n ba nu mo je won wa je pe awon lo mi o gbe idea kan wa gomina afi won ni oniroyin kilo risi nkan bayi opolopo gba bi yan pe your excellency nkan e da looto your excellency mo ri bayi mo wo bayi ora emi na wo bayi in fact as recently as 2 days ago you so bayi o so bani so be ayi mo igba gomina o pa nkan bayi kile na risi o kile na papa and the funny thing ni pe ti gomina ba gba yin so lo nkan be e gbagbe wi pe is old enough to be my father. Yes. One quality I so much more than you appreciate the government you pay. Kobe will pay a ring, Kabo Sheri. Yes! Imagine, and you agree. And there are instances. Tana, no. I don't agree with you also. What is normal? Ẹlọ́dọ̀ bí wípé ẹnta bá pèlú lórí akọni ọlọ́run bá lóyún olórí o in tó máa ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń gbà mí nìyí pé in tó mi bá ti sọ ó gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ rárá torí pé n tó sọ ni èèyàn ìlú àkọ́rà over 4 million people èèyàn mélòó rí ẹ ló ti ba gómìnà sọ nǹkan míì tó yàtọ̀ sí tiẹ̀ bóyá jù ẹ lọ bóyá rí wọn ní ìrí jù ẹ lọ àbọ̀ síbẹ̀ so one policy ẹbìnrin láti bẹ̀rẹ̀ pé relationship pẹ̀lú governor I took a decision one day from day one wípé àkọ́kọ́ ni wípé alábàṣọ ni mi o advisor ro ni anybody tí ó bá ti ṣe governor tí wọ́n mọ̀ dá position tó yẹ pé appointing ni advisor ni o now advice to ba fun gomina yen ko tun si pe o maju le o ko be damoran ko tun si wi pe imo to ba fun yen gbogbo igba na lo gbodo wole o rara o to pe ni lati mo wi pe o fun re ni idea orisirisi ko to bi eni bere now imo to ba fun yen orisirisi awon eyan mi awon to kere si e awon to ju e lo awon ti fun lo orisirisi be yo jo papo you take decision nigba to ba bati emu falilahi alhamdi olorun fi se ko ngeni ti o ba bati emu ko tumo si ni pe ko gba imoro o in fact ko da nabi olorun olorun ni ka nabi ba awon sahaba e soro nigba to ba pare oni fa'in azamta fatawakkal ala allah to ba ti fun eni royin ijiro ti won fun ni ri si ti won owo na jo ojo bakan to ba ti so pe ibi to fe lo leleyi gba lọlọrun e the most important thing ni pe ko lori laniyan re and ni list mo ri gomina mo de ti ba won je fun odun meje to koja eni
0: ni gomina
1: beni
0: ibure ti mo gbin be kaya ko lori e
1: gomina so pe mo pe aha to ni mo pe ṣùgbọ́n ni ẹni aláàánú yẹn dáadáa lẹ ni.
0: Yẹn ni pé nǹkan tẹ́ ń sọ báyìí ni wípé ìgbà tí mo sọ wípé nípínlẹ̀ Kwara ìgbà tí wọ́n ṣe ìjókòó kẹ́ ìgbìmọ̀ aláṣẹ wípé nǹkan tí mo rí kà tèmi ni wípé ó jẹ́ ọjọ́ 25 oṣù kẹjọ 2025 lọ́dọ̀ tí yín báyìí wọ́n ń jókòó lérò kóòrè wọn kàn fẹ́ àkàkáyè lédi pé nǹkan tó fẹnu kò wọn fi léde ni lọ́dọ̀ tí yín àbí ọmọ jàkáyé.
1: N tí mo sọ fún yín yẹn.
0: Wọ́n ń jókòó lérò kóòrè.
1: Yes.
0: ati jari ge kan won ka fi lede
1: ni nigba ti won ba ni nkan ti won fe so won ojoko
0: iye ni pe so won si njoko
1: yes
0: iye kan ni pe lati bi odun me odun kan abo seyin bayi won njoko won kan ko won kan jade pe ajoku ga fe nu ko won ko jade ara ni
1: eh awon ni pe odun kan won te nso
0: yin eh
1: se an pe gomina present budgeting in December
0: fun won assembly so I'm talking about the executive council.
1: Ah, listen now. Mo ti so now ti mo so fun nisin ni pe ki gomina to le gbe budget lo assembly. Yo ba council so council approve it. It's statutory.
0: Sugar.
1: Mi it is statutory.
0: Oh, I say wa for guy you le ni pe gomina.
1: This is the issue.
0: It is go gomina. Pe gomina joko pelu agun alase.
1: Oporo kagbon. Oporo kagbon.
0: Omo wa jaka ye. Leyin simi rape yi a soro nipa awon ise kan se gomina ni ipinle Kwara. Papa ti lo laipe ya repe o so awon gomina bi pe gomina e bomi wonle. O tun leyin gomina e mo safara kan safara pe e se awon ona to lo si gberiko papa ti lo pe owo te n gba ti poju. O po wa ko ta wa yi. Nipinle Kwara.
1: Gomina o so be go be. Are e ma fo si president lenu. President o so.
0: Are bi ka won gomina ma sa fara pe kan fly over kan se ti to pe kan sin ka eno ta lo si gbe mu ko.
1: You see.
0: E kan dimu. Itori pe awo nipinle Kwara, awo te ti gba ni ni fo ti gba ni odun meje. A fi die mule ati po se nipinle Kwara. A gbe se gara won. Ara lele kan si mo kin pe ah eku ikale.
2: Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: to e ka bo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa da si ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara loni pelu Taiwo Adeyemi amije loni awon ni omowe Rafiu Ajakaye ti o je omoye egbe oselu APC ni ipinle kwara tan fe dije fun ijoko lati soju awon eyan ekun debo ife lodun ofa oyun ni legbimo asoju sofin le unit odibo nu ton bo won fi igba kan je agbenuso fun gomina ni ipinle kwara nke ta won loni oro sejoba ni ipinle kwara omo Ajakaye kada bi iwadi ti mo se mo ri pe owo ti gba ipinle kwara ti gba lati odun 2019 o je 1.33 trillion naira oni won ti gba be ta ba ni ka wo ipo ise atosi ni ipinle kwara ni 2019 papa julo ni nkan bi osu kefa odun 2019 ipo ise atosi ipinle kwara nigba na o je ida 20 na 100 kan yen ni pe won ni ta wa ipinle kwara ta ba ku yen mewa gan gba na bi awon eyan meji lo wa nu ipo ise atosi lo ko ta wa yi ipinle kwara pelu wo ti ijoba ti gba to fe to din din ni trillion ka ti abo naira a se ri nipinle kwara awon esi ipo sato sisu wa ni 48.3% yen ni pe ta ba ko yen mewa gan ipinle kwara bayi o kere tan merin lara won o wa nu sato si yen ni pe boya a so pe boya ijoba ipinle kwara owo ti won gba won na si te ko se lapara ra won ipinle kwara mo wa Ajakaye
1: mo fe salaye awon kankan lori awon kan yin akoko ni wi pe tawon eyan ba nsoro kini ise ati ose an kini kan ko lo mata wa losi osu ni ta ogbo wa oju ise ijoba ni lori kore lati ma gbegbese wi pe bawo ni ose se ma dinku ni ilu gomina lati 2019 disin mo ye un ogbo lati ma gbe iru gbese be now won ta ba nbe sin ni soro pe poverty rate bayi ni bayi kini akon pe nte so ni nti won han na won ni 2019 ati nti won ni 2018 won so yi eri pe there are two different things
2: la na
1: won de so le kan pe ta ba pe multidimensional poverty o yato si iru headline poverty lati won mo nigba yen o yato sira won but mi o fe lo si be repete tori pe is a technical issue right awon kan to wa to ja si kun pe ta ba nso npa pe poverty ge mo so fun ko si excuse o olohun ni fo si ta wa ko se anybody to le tinu o dun ko si ta bi ke bi e to si olun jari ru e sugbon lai mo ye igba la won to ja si pe enu won na toro lawujo pe ba se ma won pe lagbaja to se ngba mi a ma n fi standard oyibo a ma n fi won to n sele si wa ni Africa and culture wa o jora won asa wa o jora won buti wo ko mo lapere ọpọlọpọ àwọn òyìnbó èmi àti ìyàwó mi àtọmọ mi ni wọ́n ń ṣe wọn lọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òyìnbó ń ṣe mí ní gbogbo wọn ò lọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń ṣe nílẹ̀ adúláwọ̀ pàápàá jùlọ níbi tí ẹ̀sìn bá ti dùn wá lára rí pé àìsà bá a ṣe èmi àti ìyàwó mi àtàwọn ọmọ mi a máa ń ná fẹ́ bí a ma n na fara a ma n na fojumo lapere mo ni cousins lorisirisi to ja si pe tori polo n saanu mi ni won ba mo wa responsible si won won ise won baba mi won ise won ya mi directly o boya omo egbon baba abi omo aburo ya be anu ma mi to ja si pe boya ore ni wa boya kini kan ni wa npa owo temi tun ga die jùsẹ̀ ni lọ lagbaja gbàǹkan báyìí àì factor àwọn nǹkan yẹn into whatever measurement we are doing and èmi kọ́ ni mo kọ́ ń sọ̀rọ̀ yìí his excellency Raji Fashola he did a book yàtọ̀ pé lára àwọn yẹn ó sọ̀rọ̀ extensive wọ́n sọ̀rọ̀ púpọ̀ tó pọ̀ lori ni pe ba se ma measure awon nkan kan gba mi o lagbara like I said ko tumo si pe jobo ogboro joba oni se ise si o e ma si mi gbo o nti mo so ni pe awon measurement yen gba mi we have to be very very careful about it ma fun yin lapere ti opopo awon yen le won le relate pelu omo oko ni mi omo abule ni mi and I'm proud to say that anyway ele deluwa te ba en to ja si pe inu ile bottle lo ngbe mo ja pe
2: bottle labere wo abi
1: ile bottle ise labere wo o ya to se ra won ile bottle awon iya wa awon iya iya wa ngba mi awon le tan ma ngbe ngba mi ko tumo si poshi ngba mi bo you just ban se ba ngba mi ni papa julo awon mi to ja si pe ya ele awon iya mi nbe to ja si pe bon se ma ngbe niyan now te ba dele won ele ba 20 million alabe pilo won ha ele ba 20 million alabe pilo won sugbon ti oyibo ba measure poverty won le consider ru eyan be to ngbe ru be as a poor person now ki la won fi measure po won ni pe eni to ba tin na below $2 in a day is poor and entang we labe pilwe only 20 million naira is it poor so in the matter ni pe we have to be very very careful opolopo nkan be to ya si pe boya tori colonial legacy wa ta inherit lato da won oyibo e pe gradually ani lati shed awon nkan yen die ka mo daye wa around who we are gege bi Africans but gomina o opolopo awon project won awon project o ja si pe yo tubo ma le osiwo gbe ni tori pe lapere gomina ti na opolopo o lori wi pe bawo ni education awon omo wa o sese dada te ba de won le ni ni Nigeria state ti o figa ko ti o gagba pelu Kwara yo gbianju the last competition in Nigeria le ni lori on basic education level or debate or something Kwara ni champion ati je champion be for the last few consecutive times now okolopo won ti gomina na yi gbogbo omo ta ba ti fun leko patapata ati ngbe ku onu osi tori pe UNICEF so fun wa pe awon omo ta ba ti fun ni education ta race won bo se ye ka race won by 50% at a reduce prospect you want to fall into poverty.
2: Omo ajakaye. Then so ni si bayi ni wi pe boya ilana tan lo. Wi pe ni pinle Kwara o je 40.3% ilana yen ni oto.
1: You see that is not even that's by the way I'm only explaining things generally.
2: Emi kan bi ni bayi.
1: In ti mo so fun
2: ilana yen ni oto.
1: Gbogbo igbese ti government lape ni 2019. Minimum wage Kwara. I struggle lati implement 18,000 gani. Gomina ti implement 30,000. O ti implement 70,000. O ti implement peculiar allowance of 30%. Today, minimum wage in Kwara now for the lowest paid person to get in the mainstream civil service is around 99,000.
2: Ite komo wa?
1: Beni.
2: Awon ka so yi pe
1: 30% peculiar allowance.
2: Awon ka so yi pe kini market value ki gangan ni owo igan le ra loja.
1: So that is another argument entirely. Now listen, the argument yen beni is neither here nor there. To yi pe en to so be, en to so be. To ba je alatani. Iye to n tata nigba yen ko lo n tata ni si o. So gbogbo e wo nu ara won ni o. En to n ta sachet water. In tun tan gba yen ko lo n ta ni si na o. So we no make owo to compliment whatever that is making o but head or telling ti mo so ni wi pe gbo gbese gomina patapata lati wi pe bawo ni aye tubo ma se dada fun awon eyan ni ko da de bi ona mo so lo radio ni sin o lati 1999 to date ko si joba to se ona bi gomina Abdulrahman Abdulrazak
2: nipinle Kwara
1: ko si
2: akoko wa tin lo
1: ko si
2: e je ka wo agba mi o se ni lo to ni bayi gba kan eni tawo mi se lo selu ni bayi bayi omo we e na ti lo selu bayi
1: anybody to ba ti di
2: igba te mo fe se lo selu e mi se lo selu ni bayi e ti lo selu bayi akoko ta wa yi e fe dije
1: ben
2: ah e ti ma kan mi nu igbese awon tan para won ni top lo to get progressive for Kwara won le won ni Atinubu awon ti se fun won pe sugbeyin to ku en te lo gomina pe awon gbegide na yin ni
1: gbogbo wa ni won osise fun baba wa ore wa egbon wa ni gbogbo won egbo
2: nkan te so ita kan te so gba kan mo gbe ni tv si te si
1: listen now
2: eni suru eni suru omo wa jakaye ni tv si ti mo ta fun tv si eni pelu g15 gba na lai si won pe and the queen is going to
1: be no so be
2: tell us about
1: so this is the problem
2: tell us about
1: any to be really very only our g15 one along with you will go more can we not she share the reason will prevail we need to work with us
2: yes
1: oh I've been one of those here what if mo ti e wa sise pelu wa to pe sa wole se ki ma so pa ri wole abi ke to ba je won ni la so pe wa ni wole
2: sugbon pelu boro se wa nbe bayi to je pe so mi sa fati ku ni o ti ku ni
1: a wole
2: lai se awon top mi na
1: ore mi
2: e ma kan ninu
1: ore mi
2: omo ya kaye
1: a n bara wa so ngugu gba a n bara wa so ngugu a mo so pe baba wa egbon wa ore wa eh niwa oyin lo orin ijalode lo rindo we
2: emberu won
1: eh
2: emberu won niyan
1: listen iwa du la lo ni pile kwara ani leyin mo mo so fun gbogbo mo pile kwara o wo eyin wo pe ibi ta wa ni 2019 ibe ko la wa nisin won ti fi capital city wa won ti fi toro capital city Nigeria ko ri be tele ko ni betele oni si sa won kan mere nkan daada na ti fi ti so do kwa ko ri betele even the politics liberalism ta ti ni pile kwa pe so ti e ke mi na so temi ko ri betele tele tele ti
2: awon kwa re para se ro PDP le so bayi
1: ah ni para se yin iwaju la lo o ma re waju ni kwa o gbogbo mo pile kwa la ni waju ni je mi si o oni won lo seyin mo iwaju la nlo
2: awon top ti so pe awon fe si se falata
1: ko mo ti so fun yin wi pe baba wo ore wa egbon wa ni won won ti se fun gbogbo wa
2: awon olode ba se fun yin
1: eh eyan ma wo bo a jo mu ko lo sile won ile ni
2: soju kan pe e fe dije kaku honorable Moshood Bakare ni PDP pile Kwara ha eni isa sofin ri be se roselu ni ese kuku sele wole
1: akoko ni wipe
2: akoko wa sin lo
1: egbe wa ohun legbe to popular n Kwara ko de egbe ta awon egbe awon ta awon ataku yi won o ti e mo ninu iya fi inu ila fi lo ni won wa pe boya won o ti e wa lori ballot so aya omo Kwara ni ko ni dibo fe nti won mo boya wa n ballot abi ko le si n ballot in the first instance number 2 ni wipe egbe ti se daada number 3 ni wipe emi funra mi o yinra mi o emi o yinra mi o sugbon mo n gbeyanju wipe kin jomo lu abi dele egbo
2: o la bi a je ke wole
1: ah ah ijomo lu abi ati bi ti mo ti n bo wa n tawon eyan mo mi si te ba pe mi ni mo ba ti n be n ba ko ma pe yin pada e be se mo yin ma se n pada si te ba bi mi lo ma da mo ba se mo da si eh
2: omo
1: wa bi n ta n pe ni asoju niyan asoju e ra ma je
2: e ka gbe pe yi e ko dimo
3: elo e ka
2: oya oruko yin
3: ona mi le kan ta ni mo lati ipaku
2: dimo oya ngbo yin
3: ibere meji mo po ni fa le ju wa popo na ipe soro selu e yo ko nbe oloselu mi e to ba fun o fe content fun pa fun position kan ma ba bi meji o boro oloselu níbi bẹ́ẹ̀ ìtọ́lẹ́sẹ̀rù náà ẹ ti sọ̀rọ̀ kan báyà kan ní àríwá ní ìdìnnà lọ́wọ́ ìtẹ́lẹ́yìn èso olóṣèlú ó kú díẹ̀ káàkiri ẹ̀ẹ́kejì ń bẹ́ ìpàdé ìlú ìyẹ́pọ̀ ìdédè fọ́mọ̀ ìlú ó ti dédọ́dún kàbọ́dún méjì nísìn ẹ̀wá náà ń ṣe ẹ̀ ìdédè fọ́mọ̀ ìlú kò ó ṣe bí sẹ̀ṣẹ̀ ara ẹ̀ lẹ́ni dáadé o iṣẹ́ ìlú lẹ́yìn ṣe Yo
0: ye be
1: ba ri be oye le ko ye la ti wa ju o ku bi e ka se to lu le te baba kuri ba ni radio o
0: del awon
1: igbese so mo fe ka gbo waye daada aha ko sin ti joba n se ti joba yi announce ni to ba ki joba announce
0: ka gbe peyin e ko jumo eh atodo yin ni ni whatsapp wa belo lati kule nde won ki won ni omo jakaye bi pe e so tolohun ro to ni yi bi pe e so ga bi noroyin won ni ka ni e sin joba ni keten so iko ni e mo so atodo ku mo lati kule nde e ko jumo
1: opinion boda yin
0: e ko jumo
1: and is entitled to it
0: I'm going, sir.
1: O shebi a non jano de londo eyan wa ni won
0: ah
1: no listen mo fe ko baba egbo eni o ijomo lu abi se pataki mo le so le kan wi pe pelu go olo mo lu abi la jedele awoko ni a ise mo buruku omo ko awon mi no buruku mi so buruku si ya mi ibu ya mi nka sayan aha in to bi n ba de to ni ma so ni 2023 ibo president Bola Ahmed Tinubu ojubo senator Mustafa lo in 2023 mo buye gbo mi ibo ti omo kwara dibo fun ni central yo ni central ibo president Bola Ahmed Tinubu ojubo ti to gbo wole ni central ojubo ti o gbe ibo senator Mustafa wole lo e mo tun mesa
0: kini so me
1: itumo e ni wipe egbe lo gbe senator Salim Mustafa wole
0: ke soro kwara re
1: egbelogun ole because ti o ba je be ni we ki bo won jubo president lo ni central
0: ako wa lo ma kan bi bayi pe e ka bi pe e ko jume pe lo keyin e ko jume e ko jume oruko yin
3: oruko mi na le ba
0: ta an go yin
3: yi ti ade bi wa so le kan pe roro so le mo so ba won ni asi je fun 2027 lo lo wa ni le ma lo bi
0: Ah, all that to do that card, the Latin learning. I want to pay a shepherd to go for the major.

0: si mo so fun lati 1999 ko si gomina ohun nipinle Kwara e to sise ti gomina awon se oluru ni vote 2 en to ni fe lu tara ni ko si bi te to ka si ni sector te ni ba gomina waju
1: tura kin tara won ni abi
0: ko si ni discuss eyan se issue ni man discuss
1: eh ale alo lo ni ale demi lo ni awon ni omo we rafi ajakaye ti won je omo ye igboselu APC aloju awon eyan ekun debo ife lodun ofa oyin legbimo asoju sofin le yi ni todebo odu to nbo nigba kan je agbon so fun gomina re ni ipinle Kwara to Taiwo Adeyemi ni oruko temi o dabo
2: Folake kilo de to pe mi ni pe jaya
3: bo da ri yo e wo gugu e lo ti su mi a o rowo na owo osu ko ti kabukata ka tu sowo gan a o tu ri owo ya nigba ti o si oni duro
2: oro e ti ye mi emi na ti doju ko isoro to ju be lo sugbo opelope Opti Finance Limited lara mi
3: bi ti bawo
2: Opti Finance Limited ni ile ise to mu irorun ba ara ilu ko si wahala tabi pakanleke lati ya owo tabi lati dawo pada irorun ni gugu e ba de lodo ti won wa ya owo lai ni oni duro ati lai fi nkan ni iresile ijoba si jan lo nte laarin wakati meta pere to ba bere fun ni wa ri owo gba ko ni garanto ninu bakan na o nilo ko latera o si le ri owo gba toto 5 million naira eyin je osise ijoba ni onise osu te si le rungba lati soko wo kekeke interest kekere lo ma gori awo o si ni fi pa mu yin lati da pada e ma bo talata lati wa ya owo ni Opti Finance Limited o wa ni Lajorin Road Saboke Ilorin nipele Kwara tabi ka pe won sori ero bani soro yi 0704 656 7895 tabi 0913 488 6497 e si le kan si won lori Opti Finance 2026@outlook.com Opti Finance Limited karowo saye ka fi ronu lo gba

0: mọlẹ ba ti de dandan ni ki okunkun wa bigba idi abani wipe imọlẹ te ri yen gangan loko okunkun eku le o bo ba ti tojo mejo ojo beta ta ti rira eni eku ati na la kira eni ele nbe won ode oda bi se dada la ba yin oko yin ko aya yin ko awon omo yin ko nkan ni se wa wa la mo gbe on to da se o iko wa ni pa laanu wa ati awa ti won yo saanu fe e ka bo sori eto akase eto yi ti le se IBDC ti won se onigbowo e eyin na mo pe bi ago mokanla ba ti roke lapa abi ta ajo wa yi ni kan ni alalubarika yi diamond 88.7 fm nile ilorin atawa ati yin ni eto ta pe ni imole de lo mo waye ni gbogbo ojo isegun ni ago mokanla owuro si mokanla abo eyi ogbo iseju gbako ni saju on gbogbo papataki lowo oba lawura bi to so wa lo ninu lanlai lati ijejo to tun demi wa si ta tun jo se pe ki re ki ara wa laaro otuni be la ndupe o lowo igbimo alabuju to te bai igbimo alase ile ise IBEDC won se onigbo we eto yi lo ni gbe tan fun ogbon iseju apa pataki wa tun lo sodo ya afin falila adebayo lawa o ti won je regional communication officer fun lese IBEDC ekun ti ipinle kwara awon na nbe lori eto pelu mi laaro yi ai bak na ni atun ni alejo lori eto laaro yi oro to kan yan ara le gbangbangbon na la lanfani lati ma fi ogbagba oro un gbalẹ si so loju egun e mo fe ke fa pere te o tori awon ta fe pekelu ta fe yanana lori eto ta ro otun yo se gbogbo eyun ni bara ile se IBDC lanfani to po gba e ma fojo pojo e ma fojo pojo temi o olare waju omo yi wole lo ko temi gege bi atokun eto ye ka bo sori eto lekan si awon agbabo won di ade bi se mo se agbole ni won pelu eyan be e ja kese sona ka te pe eto ni rabaji garanti ni regede fe bi akoko ba to won la nfani lati so loju egun alejo mi ti won ko worin pelu ya afin falila adebala wa laaro tuni ora e ja se bayi ya afin falila adebala wa e ba n ki gbogbo orilede Nigeria pe won ku dede asiko yi o
1: olubara wa e se arale e kaabo si ori eto ni ose tini
0: adupe to bi mo ti so le kan wipe alejo nbe lori eto pelu wa laaro otuni awon na ni alagba jide oye wole eyin na ba n ki awara le pe won ku dede asiko isa
2: ogbora le e karo
0: eseun
2: ode odun bi o
0: adupe
2: ajinde ara o ma je o
0: ase edumare ohun yin lo tutu ise Nigeria kan ina lajo wa oda adupe eje na tarata sori ohun ti anibara awon ara ile so lori eto laaro tuni e ri pe ki se royin mo lati bi osibi melo kan ni atin wa sori ategun la awon ara ilu loye nipa isori isori awon ti won janfani ohun to ni se pelu oro meter a soro nipa map meter a soro nipa map meter ati be be lo kile ni ba awon ara ile so nipa ohun to ni se pelu meter ti pe agbon bogan ni se ohun de duro lowo lowo ba tin soro
2: ese olotu eto pinpin meter ofe o se nteso waju fun gbogbo awon nibara wa to wa lori ikanni ti a pe ni band A ati band B
0: okay
2: be gege ni awon ti won san owo fun meter lawon to ba je ile tuntun ti a gbe yen se abi akoso ti a pe ni map scheme
0: okay
2: yen na nteso waju ko si aye fun enikeni lati lo na laisi meter meter wa nle lopo yanturu eyi ti o ba ti kangun si odo wa e je ka lo sibe ki a lo si eka awon to moju to ni bara wa won o to wa sona lori bi a o se rin olotu eyi ti mo fe soro le lori oni ti meter ofe ti a n pin fun gbogbo awon ara ilu
0: alright
2: eto si test waju
0: o si test waju
2: ipele akoko o fori sodo lo ipele keji na yo si bere ninu osu pelu ase olorun
0: osu tutu ta wa
2: yi osu tutu ti a wa yi ipele keji na o tun bere
0: okay
2: fun awon ti ase ti won se ni igbesoke lori bandi won gbogbo won patana lo ti wa nibe lati fun ni meter awon ti an se lo tele na a o tun tese waju lati ma fun won ni mita yen titi ti a o fi fun gbogbo ni bara wa tan patapata papa julo awon ti won wa lori iwe direct awon to n gba estimated bi latojo to ti pe awon ni mita o fe yi wa fun gbogbo won pata o la o fun lai se ko yo kan lori kan ni band A ati band B fun akoko ta wa yi nigba to ba ya a o tun pada si awon band to ku lati fun won
0: tori mo fe bere lowo yin na sugbon e ti dahun re mo fe bere pe fun anfani awon ti won te ti gbe eto inile papa julo gbogbo awon ti won je onibara ilese IBDC pe band wo ni e ba ise ohun de lasiko ta wa sugbon o jo bi pe e ti dahun ibere yen e wa jarin sowo waju baba soro nipa ohun to ni se pelu oro mita awon yen ti gbo yin lagbo yen won si ti gbo yin lagbo wo dada ibe boro de sugbon ka wo pe gege bi olodan ni to yese ko si ile tuntun abi boya ile teyan sese gba won ni soro ohun to ni se pelu oro mita nbe won ni mita kini awon oju opo ton le to ilana wo ni won le tele lati mu ki nkan mu yesi fun won lati ri mita gba e je ka won ara le mo npa ile isa
2: e se olutu bi bo se so ni ibere awon ti o ba je ile tuntun awon ni eto mita map awon lo wa fun won le lo si ori ikanni ayelujara ibedc.com ki won lo sibe lati register
0: okay
2: awon ti o ba lanfani lati se be won le lo si eka to mojuto onibara wa ti an pe ni customer care ki won lo sibe pelu bi pelu awon nin won oruko won address phone number atawon kan mi ti won ba bere nbe pelu passport
0: okay
2: won se to yi lekun rere fun won lati ba won register ki won ma se gbagbe gbogbo awon to n sanwo fun prepay meter yi ile ise wa o da owo meter won pada leyin osu keji ti won ba ti n ra ina si ori meter won a bere si ni da pada to tumo se yi pe gbogbo meter map ina bi ofe o na ni o pada je eyi wa fun awon ile to ba je tuntun ti o ti ba wa dowo po ri
0: okay
2: e se olotu
0: oda eyi e je nda yin pada die eyi sori ibi ati nbo to ni se pelu oro pinpin mita lofe anbo kaakiri firinfirin na ni o si se ko je pe lawon akoko kan gba tan seto ya ti ri tawon kan lanfani ati pe wole ti won fi ehonu won han wi pe awon mi nbe to je pe won ni bo ba fe gba math meter ti an pin lofe yi afi ko san ye bayi to si je pe ojojumo lo si ose la nla awon ara ilu loye pe meter ti nbe nle yi ofe ni oda ka wa gba pe enikan gbo eto lowo lowo o ti fe ko si jogodi ru kan bayi kini amoran yin fun ro eyan be
2: e se olotu a ma fi anfani iso fun gbogbo ile patapata mita ti a n pin ni ofe ni o ko si enikankan ti o ni ki enikankan san owo mita enikeni ti o ba ti kowo fun eniyan kan pe ba mi gba mita to wa de to je pe mita ofe ni won gbe wa fun yin e tete lo bonto ohun e jo setun ti o ba wa laarin yin ofe ni mita yi ko ba owo de sugbon owo ti a le fenu pe nbe wa eri pe mo so wipe awon ti o ti wa lori kan ni bill direct latojo to ti pe awon mi je obitibiti gbese
0: sori e
2: bill won iye o da wa duro lati ma fun won ni mita yi lofe sugbon a o gba won ni moran iye ti won ba ri ki won so ninu gbese yi ko to akoko ti won mo san die
0: okay
2: tori pe ta ba ti le program mita awon ti won ra na sori re die loku ti won mo san sugbon ta ba ri gba lowo won ni akoko ti and mita yen lowo yo je owo ti o wole kiti ninu gbese won ni
0: ki
2: si owo mita
0: asi
2: gbo ta won yen kan so wi pe owo ti mo san gba ti won program mita mi owo ti mo san won yo mita die rara owo mita ko la n yo o gbese ti e je sori bill yin tele o la yo die bo ba si ti tan o tan nanu se lutu
0: oda e je won ma bo wa si odo iya fi falilat adebayo lawa eyi lenu lolo yi ile ise IBDC won gbe igbesi akankan leyi ti yo ja si anfani fun gbogbo awon oni ibara yin patapata porogodo e je ka won ra le mo npa e ohun ti won pe ni customer enumeration kini a npe be gan ni pato
1: e se olotu customer enumeration o lu mi npe a fe se a fe ni data
0: akosile
1: akosile
0: awon onibara yin
1: onibara wa because te ba wo e ri pe everybody is going digitalize gbogbo ile ise won ti so di
0: aye ti daye digital
1: be ni aye ti di aye alujara so a n se gbogbo eto lati ri pe ani details awon customers wa lowo a de mo pa won awon ti a n ba dowo po a be permission pe gbogbo nkan ti a need latodo won to je gbe abi data won because awon kini o ma je ki a le ma ri won service dada bo se ka service won bi ru customer to ba ni issue nisin ti o ba mu complain wa se pe ta ba ti ni gbogbo digital
0: akosile re lowo
1: phone number lasan probably la ma need ta ba ti type we o ma gbogbo gbo n ta ba ni mo nipa eniyan iwe eniyan wa
0: be ni
1: so ti ye so a fe je ko fi rorun a ko rorun fun wa ta je company ko si rorun fun awon ti a n taja fun ohun ni reason ti won fi gbe eto ile because I won notice pe opolopo gba even nipa a n pin bill gan gba ni elomi to ba fe tete to ba fe sese register bill gan o le ma fi correct number re le to je pe ti issue ba de abi to ba di pe okay wa fe pin bill won le ma ri ru eniyan trace o le je pe fake address
0: lo file
1: bẹ ni lot of issues nbe to ba n pada wa resolve si kudie kudie la
0: ni lo wa ni ohun ori anfani mi ta o fe je
1: e ba elomi gan ti an fun ni na to n lo na ko ri bill bill de n jade oto ni bi ti bill n lo ifa awon olubara wa n gba mi gan awon osise wa ton ba jale lo ton ba fe pin bill gan won le ma ri bi mu won le ma ri bi deliver ru bill yen because address to wa nbe ko tali po mo nkan ti o wa nle
0: so
1: o je bi nkan to nje palara fun ile ise wa so na won fi fi eto yi kale npe ka ma se commission pe a ni data ba ni actual and correct data won
0: oji bara yin lowo
1: bara wa lowo o ma easy lati le assess won o ma easy fa won na lati le resolve whatever complaints they are wherever they are won le rewu koda kan wa ni any of our franchise tan ba wa tan ba ni complain te ba wa losogun te ba ni complain kwara boya by default e kan lo si ogun abi boya for some reason te ba lo si customer care wa maybe they will just type they will have to just type your number wa le gbe gbogbo information yin wa won le find resolve iru ise so a lot of advantage ni o wa
0: eto yin ni e wa je ke mi o bere lowo yin fun anfani awon ara ile ti won gbo wa e ri pe lopo igba be yan ba fe bi iru agbekale to bayi ba waye won ni awon kankan ti won mo bere ibere temi wa fe bere re o ije beyan ba fe tari awon to je akosile eyan si le ise yin se yan gbudo fi bvn yan le
1: nkan to sele ni pe bvn o si lara nkan ti an request bvn o si nbe in fact ni anything she because we are not trying to initiate a transaction so an ni di bvn ni ru customer be yen nim ni nkan ti an request fun nim e de ni gbogbo ala mo pe a lot of things lo ti ta mo lo ti wa tied mo nim and of course your phone number on number one thing ti o fi mu wa ni di nim yi because any number to ba ti wa tied pelu nim yi e mo pe o easy at trace e le track iru number anytime with even to ba yen pe nim number na le ba ni e le fi ri phone number to ba ye phone number e le fi ri nim so that's the only reason why we are asking for the nim e se gbogbo ya fe vision kan so that we know that okay yes this number is tied to this nim we can be sure of okay across board
0: this is the rightful owner.
1: This is the rightful person to ni account.
0: Ora, je ki n tun sare bere bere lowo yin. Ni bi agbekale eto yi. Ta ni o le to lati tari akosile re si odo ile ise yin. Se eni to je larin lo odun ni. Lokunrin tabi lobirin. Abi tenant to gbale.
1: Nkan to sele ni pe eni ti o ba n gbe nu ile yan ni owo ni won ko necessary ko je tenant. Because ta ba so pe landlord awon landlord nbe to je npe won ni ile kakiri won ni tenant won gbe be landlord to ni ile bi marun se gbo ko le gbe ile marun
0: be ni
1: so eni to ba wan be as at the time ti a ba nse enumeration awon eniyan na ni details eniyan na la ma gba ko de ni nkan kan se pelu boya ownership of anything nipa ile yen just information energy ta won supply si ru agbegbe yen ohun ni nkan ti ya wa fe ta wa after ta account fun not any other thing so a customer to ba consume us at that time to wa nbe to je pe o nlo bill abi o nlo meter abi o nse ohun gangan ni I need the information really so it's not about landlord or tenant
0: right.
1: Whoever that is occupying a particular building of course should provide their detailed information.
0: All right. Awọn ẹjẹ tun sare bere le tori mo fẹ soju opo le fun awọn ara ile. Eh tori awọn kolore si edo obi tin so lerun. Komo ti atẹyin gbero awọn orilede Nigeria lori oro eto yi. E ti so le kan wipe ile ise IBDC o bere fun BVN number yan. Eh se ki se pe won o to bere fun boya bank information
1: yan no bere bank anything that is transactional is not applicable
0: in this exercise
1: is not required
0: all right oda eje kin tun sare bere le na lowo yin bo ni abo to pe yo se wa lori awon to je information awon ni bara yin
1: be ni se mo pe ki won to gbe iru eto yi le o si ma ni awon terms and conditions ti o ma back iru eto ile so that particular customer is fully protected
0: all right
1: as you understand
0: okay
1: o wa ni e wa protected ko si ile ise wo ni fi aye le lati ri pe iru information customer yen o leak si ibi ti o ye ko because wa ti ni ati ni nkan to n guide wa to make sure pe that customer
0: information
1: is protected
0: okay.
1: Of course under the applicable data protection law
0: okay
1: that is required all information during this exercise is omawa fully confidential
0: all right
1: it cannot be seen or given to any other third party
0: okay mm-hmm. All right permit me to ask you this second to the last questions probably gege bi olodo ni bawo ni mo se fe mo pe anything bere awon ibere nipa mi nipa akosile mi yi o je osise ile ise IBDC
1: ese o ti ni iwe idanimo ti ile ise fun awon iru awon to ma carry out exercise niyan
0: okay
1: so eto yin ni
0: lati bere
1: pe e fe ri ID card iru eniyan tan ba introduce ara won ti o ba teyin lorun eni kan fi ID card won
0: okay
1: kan fi han yin so that eni fi ba mo pe okay àwọn tó yẹ kán wá gba data yẹn náà wá gba data yẹn
0: ọ̀dà
1: ẹ̀tọ́ olùbárà wa
0: ẹ̀tọ́ oníbárà ni ẹ yára létẹ̀ ń gbọ́ ètò lọ́wọ́lọ́wọ́ ìmọ́lẹ̀ dé lápò ètò èyí ti lè ṣe IBDC tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ẹ ti ń gbọ́ látọ̀ láti bí ìṣẹ́jú mélòó kan báyìí ẹ rí i pé àwọn tá à ń yiri wò ó ní ṣe pẹ̀lú ètò kan èyí ti lè ṣe IBDC tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú gbígba àkọsílẹ̀ àwọn oníbàárà wọn kí wọ́n tún bá lè tẹ ẹyin lọ́rùn ju bí wọ́n ti ń tẹ ẹyin lọ́rùn bọ̀ látẹ̀yìnwá ẹ wá jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín yá àfẹ́fà lílẹ̀ àtàrí balàwà kí n sójú òpìlẹ̀ fún àwọn aráalé láti pè wọlé ìbéèrè tó kẹ́yìn rẹ̀ o fún àwọn tó bá ní nǹkan kan tó bá rú wọn lójú tàbí tó ń kọ wọn lóminú lórí ètò yìí ǹjẹ́ ojú òpó wà tí wọ́n lè pèsè àbí ìlànà wo ni wọ́n tọ̀.
1: Wọ́n lè pèsè orí customer care line wa
0: 070-070-01-23-99-99. Ẹjẹ́ àmúlẹ̀ kan sí 070-070-01-23-99-99.
1: Wọ́n dẹ̀ lè mail wa náà through customercare@ibdc.com.
0: Ok.
1: Tọ́ máa fẹ́ lọ sórí Facebook wa ibdc.ng. Lórí Instagram ibdc.ng orí X and wa ibdc_ng.
0: Ok.
1: Wọ́n lè wá wa síbẹ̀ náà kan complain. Wọ́n dẹ̀ lè lọ sórí website wa náà under CRM platform wa customer relationship management platform tó wà ń bẹ̀. In fact yẹn máa chat pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ wa directly ni wọ́n á dẹ̀ dá yín lóhùn ó ti ní gbèǹdéke ìgbà tí wọ́n gbọ́dọ̀ dá yín lóhùn tẹ bá fi complain lẹ̀ wọ́n á dẹ̀ tíkẹ́ẹ̀tì yín láti make sure pé ẹ fi track whatever complaint tí ẹ bá fi síta.
0: Ọ̀dà ẹyìn ojú òpó ìtìǹbù náà wà ìwà ẹ já gbé ìpè bó bá ṣe ọyọ̀ kan àbí méjì ká fi yùn ṣàṣẹ lórí ètò ẹ lọ́wọ́ ẹ káàárọ̀ o. Àlàáfíà fẹ́yìn náà sà. Ẹ ṣe bàbá Godwin.
3: Ẹjọ́ ìkọ́jú fẹ́ bèrè mà inú dó ní bàtì pé bóyá ṣé bàtì A àbí ṣé bàtì lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni.
0: Báǹdì náà ni band A band B band C.
3: Àmísà. Ìkọ́ tó ṣe ẹ̀dí pé a wá rí pé iná dúró ẹwà yọ owó fà bí iná tún ní ìkìtì $5,000 kò tó bẹ̀ mọ́ kí ló dé.
0: Ọ̀dà
3: ẹwà yọ owó iná yín wà.
0: Ọ̀dà bàbá Godwin mo fẹ́ kí alàgbà alàgbà Jide Oyewole mo fẹ́ kẹ́ ẹ fèsì sí ohun tí bàbá sọ yìí mo lérò pé ẹ gbọ́ ohun tí wọ́n sọ ohun tí wọ́n sọ ni pé wọ́n ní ìgbà míì béèyàn bá ra unit pelu 25,000 naira iso wo ti e fin jack ni ohun ni obu aya po obu yari eh kilo fa saba bi e gan
2: iso lotu ti abara inu si ori mita wa ti e si ro wi pe o nja lona ti e o fe pe e o lo nkan to to be e wa si ile ise wa papa julo ni customer care won o gba complain yin won si mo yin wa si bi ti a o ti attend si yin
0: okay
2: awon orisirisi nkan lo le fa ninu le yin ti problem ba wa lori wiring system yin o le fa ti mita yo fi ma run bi e o se fe
0: excessively
2: so ti ati system ile na ba ni soro o na o se nkan nu kan to le sokun fa igba ti won ba wa a o lo sibe lati lo boju wo
0: okay
2: ni to se to ba si je wi pe ti won lo na ni a o je ko ye won pe ti won lo o ni
0: o lo nje na po
2: o je na
0: oda e je to sare mele
1: seri lenu jo meta ite ba notice erin pe ina ti yato in fact ati upgrade awon band certain bands
0: e okay.
1: Band won ti upgrade si other bands bi awon okay. To wa ni b won si 1a awon to wa c ti 1b awon to wa d ti 1
0: ayi pada ti de ba won
1: o ti ba wo erin pe na yen ti lato e ma wa je ka gbagbe seri bande o wa lara bandit je pe owo e po ju awon to ku lo about 226 naira 200 plus ya ni owo unity band A why others bere lati let's say 50 something c 67
0: okay
1: naira se rin pe yato yen po so iru e to ba wa ni band B tan ti gbe si band A to je pe now 24 hours le nri o se o possible ki era na ke rin po ti change si nkan te nra tele en to wa n band B to n ra na 5000 to won fun ni 67 units to wa wa ni band A ina 22 units lo ma ri se rin pe iyato wa
0: nbe iyato
1: be mo le je pe iyato ti daddy ri ni yen to won fi so bon se so yen so be ba se ri na si be na ni ina ina se ma ri
0: oda ojo se ti lo bo ni oda e ja mu kan si ka ma lo hello hello e ti wa nbe eh won lawon odo ara e ba nsoro e ka de ja mo lo akoko ti nko wa ni papamara eh alagba jide oye wole e ba nsoro e ka de ja mo lo fun ta ro isa
2: ah gbogbo ni bara wa akiyin o lekan se lagbara olorun gbogbo eto to ye ka se lori bi e o se gba mita gbogbo e pata lo ti ja se rorun e mo je ki awon kan fi dudu boyin loju e wa sile ise e bere n to ba ye ka bere e si rin ona to to e ma je ki won gba yin o awon ni bo sowo ole
0: ami olohun e se gan iya afin falila tadebalawa ina e ba nsoro e kade ejama lo
1: a fi asiko yi a fi ran awon olubara wa pe to ina ti yato nisin mo ala kana show yin pe at least aba ko yan mewa jo a re yan bi mejo abi mesan ti won so fun yin pe ina ti yato si nta n babo won jo nitori olohun o ba ti kasiko ta ma sanwo eja sanwo na wa nigba ti o ye ki asan a je ka duro di enikeni lati wa force wa lati wa ja ina ko to din pe asanwo e se
0: ora e ja ma lo fun taro otuni opo pataki lowo oba lawura bi to tun ba wa se to taro otuni ta pe ni imole de mela ndupe wo lowo igbimo alabojo to ile ise IBDC ti won se onigbo we to ye opo pataki tun lo sodo iya afin falila adebala wa ti won je regional communication officer fun ile IBDC ekun ti ipile Kwara te ma lagba jide oye wole di meji lori ategun erunba kan ilo mori e ja ma lo fun ti aro otuni yoda fun wo nko ni se wa wa la mo gbe on to da se ko wa ni pa laanu wa ati awa ti won yo sha nu fun e ma gbe ninu anu olohun o tu dojo mejo ire o ire bamba yo da fun wa
4: got your new prepaid meter like the sweet to avoid service disruptions learn how to vent on your new prepaid meter you've already applied and gotten metered one last step vent on your new meter dear customer congratulations on your new meter complete the process by purchasing your first electricity token to avoid service disruption.
5: Visit any of our trusted channels on the screen and follow the steps to purchase your token.
4: For payment, you'll get a 20-digit token. Keep it handy. Next, you'll load it on your meter. Enter the token on your meter keypad. Type all 20 digits carefully. Then press enter. Your units will load right away. Vend regularly and stay in control of your power. Having difficulty vending? Contact customer care via the channels on your screen. IBDC Distributed Power, changing lives.
6: Baba John. Ara Babara. Diamond 88.7 FM. Ah, Juan Lo.
7: Bumi Babalia Nipa

0: dada
1: kuku lara o ta le biran le ko dide kara o le pemba atura wo atura pese atura dada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nse atuto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyan didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero sese pe ire patu ope ta pata ponpon kara o le pemba o kisibe
0: kara o le pemba mure atura dada
2: komi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni aadota odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
3: monomin plus fun eroja to ntun inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se monomin plus

0: gbogbo ibi ta gba wole yen bọlọrun se dari wa laaro ini yen e nwaju ago pa ago ti lo ba ago se lo yen olorun lo pa lase fun ape gbogbo ati eroju kokoko yi e jade lo la lo mi amale ko ba la fi ola iya
1: e lo tu wonu
0: pa won lerin
1: e pa won lerin
0: da won lara ye tori pe bi nkan se nlo ni isin elomi o kan sadede fese ko gba Come on, the pop fail, like a letter or more two. Ten set in high, Lara Lumi. Tell me by ye for Pare, Wolizzi, Shaggy Mata, Ida, Yot Wale, Toluco to the Barberry, to eat by ye for Pilo Mewo, Maria, a 140, 150, over 200. I'm a lazy lawyer, everybody 120 over 80. You'll boost Benny.
1: Come on, have your lawyer.
0: Oh, you bonny, come on, ready. Doctor, it's a battery ready. If you buy you, nigga.
1: Ewo eti awon ti an ba n gbo eto wa
0: o yes ke
1: o eti o ba je pe lai ka e won ba ti wa na mu won o ri pe in ta fi n gbe ku o lara awon eyan o koja keyin o ma wowo tonic
0: gbe ku o ni opolopo gbagan la wa ga ma fi oro aye ti wa
1: ta fi ma n
0: ju sa ta go fi la wa se yeye hun
1: ayo
0: o da je da easy gaga
1: okay
0: ide je mo pe odidi wa ka ti kan la lolu yin ogbomoso
1: abi
0: leyin gba ta ya ta je tan aga be ki ki oko alaye to ba ni se ka gi wa le yin oko emi ni bi lere o e mo boye mi re la jora moto
1: hello mr lorun
0: e mo boye mi re la jora moto mo ni keri se oni gbe bagi lo lati le ni olohun woju ago ikini yen tun ti lole mo ni ki lo lole e ba woju ago se mo oju ago
1: ipo
0: speedometer kini fue gate ti a kanle o ti lo ori yi o wa bi mi le pe Toba di lori iwu je mti ko
1: ma wa surprise
0: ta se ramoto
1: awon elepo ni lorin ni se o ri ti won o pe mi labia
0: o wa okay
1: pe ki won agba ipo
0: awon aburo dangote nu won fu olofe to na na ra lo pe
1: mama ko won lahun bi ti e
0: o
1: awon ti re ti alujana la awon elepo bi o
0: oro re ni won wa fi wa alujana abe ma gbo
1: oro ta wa ki oh my god bona o ti e se wa yaya ku ya
0: to be yin ni kaluku yo be isoro re
1: mi o ni soro go come mi
0: no ba yo ke gi meji e ka 4 liter e ka 10 liter bo ni se fe ro mi soko se fe ro mi soko ni o ni o ye wo le po lo kan ah la lo mi
1: o mo pe in ta kokko nse ni isin a du a wo ye tele po yen ko ta pe kini kan 5 liter
0: la wa jo lo le po
1: o wa la mi wole
0: ibi meter lo ko lo eleyi wa ko 160 per liter tani ah
1: jason waju jes
0: kini meter won bi oda mori kilo bu ebi la won maru ato yi
1: wala
0: agbata ro 1120
1: maru wa fi n pa won ti
0: eji sa ni gbowo bi ta wa yi e ba na wa ti se aje ni
1: o ti eda to so bayi eda kun babu ready nko na
0: fortunate
1: ba ni
0: rara baba lo ba lo ba
1: hein
0: ba ngba ti oloye akiade ko ni refinery baba tu yi ni oloba
1: se wa ti ni ti refinery
0: rara o gbe moto re sinu ogba won ni to ba di
1: digbo
0: to ba do ti bo o wa bi to fe ku o
1: ya ni jo o tu fe ko mi si baba
0: baba baba epo 45 lara ta to gbo mo so ta ba ti ade bi ri yo wa gba oko yo njia Mami tena
1: obin ran wa leti ni
0: tena
1: daddy se ma tin gbe ranjo ati so
0: tena
1: e da kun ti yo ni ta mo ni di owo epo losu yi o kin ti e fi gba
0: se ni wa ko bo o gbona ta o kokko ma wo ma to
1: wa o ko ba won ti a ko ba mi
0: ah

0: di bomi na se bi bomi ge ojosu me fa lo mo bayi
1: lo bi gugu lere
0: ibo are ni o
1: ani obi gugu lere
0: ati lo todo mo are ti to lo todo me lo
1: eh
0: se ba do keta abo mo lo
1: odo kerin abo ni
0: o ba ti lo todo me lo
1: so le bi gugu lere
0: se mo ja be lo re bo ti je bi
1: oda mi oranti
0: bo sa mo pa ati lo odun meta bo seyin
1: tani
0: are o rilede
1: wa wallahi Eza, your excellency sir e wa mu bobo yi
0: e gbe ga tun tete di bo mi li fo
1: okay
0: ka tun le tete di bi
1: pa di mi
0: eh bo sa ti lo odun meta
1: fun tani
0: e bu are ti lo odun meta
1: eh eh ka yan pelu merin
0: e ki le ma gba ti eh to gbe o pari na lo mi eh I'm ready this Sunday lana mega bi nu omi obe o ma mi omo odun meje ke ma dadi bi se to ni kan abori apple
1: leyin fortunate sorry
0: awon ya re ba lo ya re lo to mi obe ti ba we ti kiti dide omo odun meje ti omo mi ka te ready pa ko
1: o ba se
0: I to se ku lo re o to atele wo re mo ni fortunate ready yo kuda
1: egun wa lara egan ni wrestling ni omo eja to ba
0: dagba
1: to fi le da bread
0: fun omo woni je bread woni iyo guda o daddy mi I think it's my own bread is
1: it oh
0: amu pe is your own
1: it is our meteta is our meteta
0: woni je so fun pe adodo loye agin ade lo se yi woni wo bi wo to je bread lu le odun
1: olorun ma mi edumare
0: ka bi ko si
1: inu erin la tin para wa lerin inu dunun la tin bara wa soro dunun ati da kini ati da keji iwo lo ni mejeji lodo a n para wa lerin asi mo mi loju olorun ba mi edumare iwo na ni tele tele ri iwo na ni
0: gbogbo awon yen ta na mo mi loju yi
1: eh
0: ti won rerin ti won mo mi loju
1: omi dunun ni won pe
0: o se ba ni sode kun ayo
1: o Olorun oba mi edumare.
0: Ba ni mu orilede yi ko pada bo sipo.
1: Iwo na ni.
0: Nkan le enko kan lo ma.
1: Ka je kayo kamu ko tu seku iwo na ni. A si ni Somalia.
0: A bi baba.
1: Iwo na ni.
0: Baba bi omo lere pe so ti yo mo. So ti jeun iyan to ti wa nigba kan.
1: Oda to ba ri be.
0: Ka wa mo pe
1: olori aye eyin le je be.
0: Olopo ajobo
1: eyin le je be. Awa ko mo danu. Eyin le je be aditu anu eyin le je be ejide ndaye eyin le je be egonran tete eyin le je be patapata ola eyin le je be gbogodo oba eyin le je be alabufugbo
0: olohun
1: eyin
0: gojoso eyin le je be

0: alagbara to se pe leyin re ku si elomi ni ma ninu ola to bi oju gbogbo aye lo
1: ta le be fi we
0: ni sele
1: abi
0: oju oba ti wu ko ni waye oba ti won si so fun poto mi nkeyan lowo ko se so po ti to mi ndamu eyan ko se so po ti to olorun ba mi edumai dagun madamu wa lole de Nigeria
1: ami o ase
0: o jejo olagba apo o
1: ti ese keke
0: awon to pe wa ti won send the message nigba ti mo ka won le ni eje 148 messages lo wa sori phone
1: se to do eni kan ni
0: eh eh wa gba wa
1: odo mi na nko
0: igba ti ise diamond ni kan ni be ni lu lorin to bi a je pe eyin te n bo wa ni pele kwara e wa ya pa to bayi
1: ma gbo diamond eyan oba run pa kokoro rin dikore mi gbegiri eyan gbodo pe lasan tori pe bi toro le mi ati eti n gba diamond
0: radio so je number 1
1: o moye ti won now ni
0: lori ate gbelewo
1: tori ti yin
0: bo se wa nu
1: awon na je rara kura
0: bo se wa nu
1: idi ni yan to lo n fi pe won ori wara gege bi ojagidi
0: bayi ni ka se bo ba ti ri pe o lo bi emi eni ejo fe ra yin fe pa o iba asoko iba aseyawo igbe aye ta ngbe igbe aye bi ko soko omo ji ni se se oko re igbe aye bi ko loko omo daride ni se se iyawo re tete pe number ta fe fun yi tabi ko send the first note si wa ni ba daju e dogun egba mi alagba ko mo love your life abi so la lo mi amale e mo je nda won omo mi le oko mi fe gbe mi e dogun e je nje baba won omo mi iyawo mi fe gbe mi number yen re August 080 marun lo 780 7777 7 marun 821 7 le marun 00 ni o 7 marun 821 o na ni WhatsApp number yen gbogbo te ba fe pata e gbe sori WhatsApp iba jogun seju iba jogbon seju enje de wa kan to nbe lara orin se ti baba wa tu yi ti o ko wonu ogba yi te pe baba fe ko soro bi arugbo ayi ko nbe telomi o ni mo pe iwo gangan nisele isele si
1: ojo wa je pe olalomi amale le fe send si ori WhatsApp na le lo 08033504704 33504704 ori WhatsApp na ni gbogbo ohun te ngbo yen ori WhatsApp wa ni won ju si en la fin le ngbo to dabi eni pe won joko sinu
0: la re waju olowo kara ole ati so fun yin be ba be ruku te le ruku te be naru te le naru ati gusi akesi to di nira orisi meji ni lubulubu re nbe eleyun ni te ba se wa lati gbogbo ara nroyan e gada satale wo bayi te fomi lo kokoro koya yin lenu kokoro gbogbo rikeri kara yin ni opadana egun yo wa dabi te egun eyan meedogun nbe le ba mo to ba je pe gbogbo orokun ni nroyi ibadi ni eleyi ba mu re e kan to sowo bayi le fi ki tayan loju ki fi yan mu to ba je pe fe mo dabi omo toto ni
1: monomin loro kan ye o monomin tonic
0: kini mo pe
1: monomin tonic ni won pe
0: e pusi beveji le be po mo 50 70 oju yo wa mo jolo bi gbo je pe 40 years ni
1: baba tan
0: e be ri wa
1: eyin na kan to fa ko si
0: e ri pa wa olora wa lo ku
1: awon baba te mo n ba yin soro yin
0: awon ti baba ko awon so 70 won ti
1: bo baba ko mo la fe
0: won tun na re bi an se wa yo omo ile alapa sepa
1: emi ga ka so 70 ma bo jaje fun
0: mi omo ile alapa sepa ni
1: mo ro ma bo jaje fun mi
0: mo si je ijoba le bi yo
1: mo
0: lo ojo ori yiku
1: okan mo no mi ni mo lo
0: la re waju ni so

0: oko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni aadota odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
1: Monomin Plus. Fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile. A tun fi eroja cod liver oil epo eja si. Lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso. A fi pe ni Monomin Plus. Ileṣẹ to yi Pharmaceutical Industries Limited. Awon to loruko to se gbekele ni bi ka ko ogun oyinbo lo se Monomin Plus.

0: Diamond FM, Adi Ori Okin, Ko Jota Yekeye.
1: Lawo lesson ni idahun si opolopo ebe lati fi kun awon ojo eto lawo lesson ni o ma waye ni gbogbo ago mesan ojo aiku Sunday ojo osegun Tuesday ati ojo bo Thursday lawo lesson labala so sita
2: waye nkan to su mi iku se ku fun mi ni pe iku ro mu fun mi ni lati ni kin bi kan je
3: mi o ma bojo bulaye o
4: Ejo kini ejo wa n ste bi pe awon ma to bi fun mi gan iko ira ti n wa
1: gbianju ko so sita lori eto lawo lesun labala so sita lawo lesun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi

0: se yo ma te
1: si mi ba fowo se egbo mi o le se
0: yi to ba ya o ni jenu le mo
2: olopaja
0: ka jere wo le gba ka
3: eyin yan wa te ngbo wa nile a kan fe le se itowo fun yin ni e ma pade awon lolufe yin
4: se ma ngbadun e na ni e pade wa lago mejo jojo isegun Tuesday
3: ni kan ni Diamond 88.7 FM lori eto ta pe ni ni idile wa nibi ti e ti ma gbo awon eri onise eleyi to ma tun idile e ni se ti ki je ke bi o daru lagbara Olorun idile awa ati yin o ni daru o

0: Honestly, oro yawo oro yawo mi ti su mi o. O ti su mi ade gbogbo nkan mo fin le ko nule. Ko ti e kero e ko ma lo. Ko kero e ko ma lo ko ti e fi mi le. To wa pe mo de gboro si ore mi kunle ke ni mo gboro si kunle lenu ni. At least ko ye ki mari omo yen o so po omo yen bo nse ri gan omo yen ise yawo gidi o omo yen o ki ise yawo gidi omo yen ni lowo di seru ki ise yawo gidi o mi ro de mo de mo ti e kede ro pe yawo gidi kede lomo yi ni o ase ki o kede ki ise yawo gidi bo se wa yen eh omo yen o ki ise yawo gidi o eh ijo ati fe ra wa na ni ara tin fun mi ijo mo ti fe eh ma lu o le mere loju orun debi pe ewure o ma wa le mi loju orun yo mo ti fe na le wure tin le mi ni malu tin le mi loju orun omo ye ise omo gidi ki se yawo gidi o didi malu n le mi eh mo tun ara won mi lokun awon efan awon igala gbo won le mi won a wa jo mo wo ya ija loju orun gbo omo yi ise yawo gidi o ki se yawo gidi o because no problem mo tin fowo osi juwele fun die die bo se wa yin but o ran pe opolo re o fe sise mo fe le o ti e mo ba ti e lo eh ka ti e pin gari ka pe gari ko ni ka lo ko mo ba ti e lo oni se mo mi se mo o mi se mo rarara o mi se mo o because omo yin bayi bo se wa yen eh bi mo te se nwo oro aye re gan bayi o dabi pe oro aye re pelu mo se nwo yo dabi pe o ni o fe lowo kan jamanu oro re fe lowo kan jamanu mo se nwo eh abi iru jaku jaku wa niyan nisin bayi mo se fe so ra re mi se ma mo se soro ara mi si mo se so ibayi because ko ti e ye mi ko ti e ye mi gan se mo se soro I ko ye mi I don't understand ora ko se problem eh ala ti se mi yo ma ti se ara ngba to ba ya yo ma ti se ara ngba to ba ya
1: Oyin afunja o ale mo gbaradi se fun Empire City Festival ti bo lona fa ehun gbagede asa ati ba se njaye ninu ilorin ti le ise ani ikaye Jomav Homes and Properties tin ta won ile oniwe pipe ni sikinimo ni mo se to re lowo lowo fa ewo na ise lapo meji nbo wa kanrin be si ni Sagade Olu Modola MC Any Drums mo wa lori itage brand ambassador wa Gabriel Afolayan ati gbogbo awon influencers teyan layo n bo loja na a o se ifawon han orisirisi ere ati ifile han wo to ba ni talent to da o le je 1 million naira lojo kan na ofe ni ikopa ati iwole fun gbogbo eniyan si Empire City Festival ti yo waye lojo Saturday September 5 2026 lago meji la osan ni Empire City Estate along Amoyo Road Ilorin tete foruko re le o egbo o fun ibeere ikopa ati sisagbateru e pe 0816 443 8755 tabi 0808 473 2369 Empire City Festival September 5 12 o'clock in Empire City Estate along Amoyo Road Ilorin.

0: Ah, yeah, princess.
1: Sir.
0: Ita ni bai, kilo shi ni bai.
1: Ewo, nkan se mi fa.
0: Oju mu ti be oju yin na, o wa obvious pe kan se. Tori
1: eyin okunrin na le tun gbe wa yin de.
0: Okunrin ba wo, ibulo tin boro lo bai. Mu kilo shi ni bere, mi ni pe oro okunrin kilo shi.
1: Oro okunrin na ni. Daddy wa ni fa lati bi ose kan.
0: Ken kilo shi.
1: Won lorin re kan lenu.
0: Ore won.
1: Kore won.
0: Ah, o fun mi.
1: Ah. Ewo. Se mo nkan to sele.
0: Kilo sele.
1: Lenu jo meta e won ko wa lori pe tin ba ni e lara wa jade tin ba ni e lara wa jade mo ni lona wo kini mo se ti mo ti e to wa ka mi lara ju nbe tin ba dana won ni do nje ti mo se won ka le pe ni kan bi ago mesan ale bayi pe hello iyan ni ko ogun fun mi o iyan ni ko ogun de mi ago mesan ale bo mo fe sare si imi won ka le pe mi kan ni eh ba n bomi sile we o ma wa wo pe bomi sile we bi ti bo ma ti wa bomi yen sile we tan the worst part e won wa mu omi yen won wa danu to ba jade de ti mania e we mo ni wa ni omi to bu omi to ni ta wili omi ti omi kan ga ni omi bo oni gbogbo nkan ti won ke nse fun mi tele mo tun ba won fo aso mo lo mo ma fo aso ti mo ma ironed na tele mo wa yon aso won wo bayi de won ni kini ojo wo mo ti fo last year ojo wo ni mo ba won mo ni se mo se han yonu e lowo lede a tun fa le si church gan mo ka so ta wa meje jo jo wo si ta mo ti lo won jo ko won soro
0: okay
1: mo wa lo aso yen tan mo wa ni to emi ti wo temi oya ka mo lo si church won la so ta won fe wo ko ni yi oro yen wa e mo
0: oro yen lo wa je ko ma
1: o ni o ti ba tun wa dana be ni ah ti ba tun wa dana wa ni emi fe rara mi ma keru ara mi si ta won ni ni lara de bi pe wo si tin ni lara ko lati ba sun sinu yara bayi won tori yen won si lo sun si palo
0: oyi gba ko ma ronu ni ko gba ko ma ronu mo ti ba so fun e mo ti ma so fun e o kan ma so awon okunrin awon okunrin eh ta ma nse ni oku mi ni e
1: ah e ma so pe ko mi ni e o
0: mi ni se
1: ah sada won wa lori tin ba lo bayi tin ba tete de won ni pe ipeto o tete de leni o ago mere lo mo close o
0: ogo o kan se gbogbo yin eni ko se pe
1: eni
0: ah won ba ni
1: eru fe ife ko ni yen o
0: o kan fi die ni
1: se mo kan ti won wa ti pa mi ku ni pe tin ba dana ma gbe si dining fun won won ni je owo kan si wo bayi imi gan won ni debe ma mo wo pe kini ta ni mo se
0: won wo mi to ba ni mo ti so fun ta okunrin se ma ku won really mean e bayen
1: ah e mo so pe won really mean ni e
0: okunrin na ni mi okunrin na ni mi na ah really mean gbogbo
1: o su lo pari ni si to ba je tele ni 25 to ba ti ba salary won ti ni to won so pe mi na n gba salary lo su o won fun wa ni talking amount won ni won fun wa ni kankan bayi
0: won fun yin kankan
1: eni lo su to bere
0: salary ni
1: won ti gba e mi ga resign pe won ti gba
0: o resign sign ko lo ri yen
1: ti wa ni mo ri to lo ba ti wa lowo won won ma try ati ra nkan kan ta wo fi mo pe won ra nkan wa le na won ra gini wa le eh
0: o mo bi
1: won
0: ti ri to wi yen ejo ti pe ti pe boya won se fun la
1: aye eyin okunrin
0: ah
1: eyin okunrin
0: igba ko ma wo mu ko se gbogbo pe en ko ko jo nje to se ko lu aso to wo eyin yen ko gba gbogbo awon okunrin tan se ma se kan fun time fun ni bi ose kan
1: ke fun lose kan ninu gbogbo isa wa yi
0: yo ri pe yo ti
1: wa se ate ani won so fun won ni mi o ni amoye kankan lara mi o la amoye mo bi akoko mo bi elekeji
0: so ro nko lu so ro ge
1: wa ide mo nko de bi ti ma so pe boya won yo wa le ni
0: a lo nko lu so ro o kan
1: ko de lara ti mo le fe jesun
0: wa ni like period yi o kan ri ba kan ba ke ni
1: mo se ri yen o da o weda yen o da o
0: to ba n go through lot won fe like ma so fun won ma like so be yin eleyin o ri she get
1: e ke bo yo ni kankan ti won ro
0: o ro nkan to ehn ko kan fe fi
1: e ke ni wa lero ti won le so fun mi ko se nkan ta ro ti won le so fun mi o
0: ko fe so fun e ni omo pa won kunrin tan se ma se ngba mi won fe gbo body won le eyin obirin ni to
1: e da la wa wa ngbo body wa le lo se beyin okunrin la ngbe le lowo
0: understand eyin ni ona
1: se mo si je ke ri fi ri e
0: gbo nkan to se fun e sha mo ma worry ah o ma wa oke
1: lori ounje won ni jeun
0: o ma nsele leko kan si
1: oko mi ti o fe ounje sere
0: o ma nsele loke o ma gbo te gbo kan lo ni stage na aye so stage e lo wa yen so
1: igba stage e ni kin sa ku o le fun won
0: no mi ko ye ko wo ni o ni crew ni na o ni crew ni
1: o ni crew ni ah je se nkan ti mo fe se kin tete mo lo leke ti lo paronu mi po e se olorun yin lowo

tako kan ti kin se ti ijoba ile check wayo ajo ijoba eleye ton fun gumo awon to ba sowo lo mo mo ku FCC suti ranse pe gomina tele ri ni ipinle bayesa tin perceive lori pa se pa yo owo toto million lona me dogun dollar ege bi won se fide mole saju oni I siva ti fi esu kan ago EFCC pon gbegbe se ege bi ikan lara igbimo alase gboselu APC papa julo ipe ajo ohun ko sede ege bi ise ni ipinle bono gomina baba gana umara zulum ti pase wi pe ki adari abule ati agbegbe ni wodu malan fatori ni olole ise ijoba ibile abadam kloro kunle ni atejade kan to lede latowo abesin kawo pataki fun zulum lori ororoyin ati ipolongo dauda iliya ile madogore iliya salaye wi pe gomina lo pase ohun bi abalaye ohun ko se sinile nigbati gomina se abewo se abule na o tesiwaju wi pe abule ohun oni awon yen tin pada si legbe won latari awon kolu to lede latowo iko agbesunmi boko haram Daniel Obi to je ekan egbe oselu alaburada PDP to je alati leyin fun sita ilu Abuja iyan son week ti dagbere faye ati jade kan to lede latowo awon mo lebi re Obi oni o dagbere faye ni ana ojo aje ojo kokan leni ogbon osu kejo odun ta waye efide mule o je ekan o lo selu to si je igba keji o si je alaga egbe oselu PDP ni ekun dibo gosu gosu bakana o tun ni alaga igimo amuseya fasiti Ambrose Ali to wa ni ilu epoma to eyi lo pin iroyin ohun e pade wa to ba di agomara bo loni fun ya agbaye wa ni kan da amode ti 7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lekan si akiwa pe aku ise oni

bo ojo se wo ri leyin igba na awon omo le nigeria wo jade won ni awon to won ri ni bi birthday omo iyabo ojo won le nikan be ninu won won ni eni yen o ti fi gba ko ri esimo pe laarin iyabo ojo ati lizi anjorin e ri bi pe awon mejeji bi igba ti o se pe nkan kan o nbe laarin won ti o ti iyawo omo le nigeria ni se wo ri owo ni yan kan wa won ni godmother lizi anjorin ni tele won ni koda eni ta nso yi pe o fe gbe yagbo ojo se pe gbomo e se pe gbomo omo e se pe niwa ta yin ohun ati lizi anjorin to se ndomoran sugbon gba trailer gbo ohun ati lizi anjorin koja won wa ni won wa ri eni yi ni bi ayeye ojo bi omo omo iyabo ojo teni na njo tinu e ndun ti iyabo ojo na n ba ajo awon nigerians wa ni ah pe se anti yo te kin keep boundaries rara ni ipe eyan to ti fi gba ko ni je godmother fun eni ti gbogbo nigeria mo bi rival e which is lizi anjorin o tun wa trailer wa gba ri won koja te o ba ti e fe dari je ni na bo yo ti bebe ni why ti ru eni be se ma wa si oro ojo iru ayeye eleyi to nse fomo awon eyan soro lori eleyi won iyabo ojo gangan ni man set ara e up fu dragging pe eleyi to se yi won ni ah ko ye ko ri be edi ti gbogbo eyan mo wi pe godmother eni ta ro pe ta n foju obi ota re le ni how come to si je pe iwa teni na wa tun jo njo papo libi aye ewo won ga ni si comment section yen ga o lagbara ju mo nbo

gbogbo yin le mo gbaju gbaja okan lara won aderin posonu ni eleyi ta se be padanu bi odun ko seyin zanku ni opolopo mo si iya re jade ta o so awon oro o so awon oro to lagbara gan sugba awon eyan so wi pe kilo te so na oda eje fun yin ni foran iya zanku ehun ti iya zanku so mo bo

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: God bless you in Jesus' name.
1: Amen.
0: For many prophet Solomon Adeoye.
1: So.
0: Ni egbe mi evangelist Mike.
1: Yes sir.
0: Bi Oluwa tin be ti emi re nbe. Aso tele kan ni mo fe so.
1: Jesus.
0: Fun gbogbo awon ti o ti su.
1: Jesus.
0: Aso tele kan ni mo fe so.
1: Jesus.
0: Fun gbogbo awon tan ti fe quit.
1: Jesus.
0: Aso tele kan ni mo fe so.
1: Jesus.
0: Fun gbogbo awon tan ti fe give up.
1: Jesus.
0: Bayi lo Oluwa wi o. Bayi ni woli so. Gbogbo eni to sami loruko baba to mo temi mimo anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: anu ma jade si o
1: ah mi Jesus
0: anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: mo so aso tele
1: I receive
0: bi Oluwa tin be ti emi re
1: Jesus
0: gbogbo eni to sami loruko baba to mo temi
1: Jesus
0: anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: to ba ti sami anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: mo fe sare so aso tele
1: I receive
0: aso tele merin mo fe so
1: yes sir
0: fun gbogbo eniyan pata
1: iye
0: mi gbogbo won tun gbo mi ni role yi hey kira re ku orire because mo gbagbo wi pe idi to fin gbo mi ni wi pe iwo lọlọrun ran mi si iwo le mi mi mo ran mi si gbogbo eni to sami loruko baba to mo temi mo ma jemu to nti ogun aye re leyin ma jemu to nti ogun aye re leyin to ba ti sami bayi loluwa wi o bayi ni woli so ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: so tele keji bayi loluwa wi bayi ni woli so gbogbo owo to kanwo ti o je ki oro re dayo gbogbo owo to kanwo awon owo alagbara to kanwo ti o je ki oro re dayo ti o je kaye re olojutu ti o je ki aye re nituma so ba ti sami loruko baba to mo temi mo awon owo yen gbina
1: ah mi Jesus
0: awon owo yen tuka
1: ah mi Jesus
0: awon owo yen gbina
1: ah mi Jesus
0: awon owo yen tuka
1: ah mi Jesus
0: in the name of the Father
1: amen
0: in the name of the Son
1: amen
0: in the name of the Holy Spirit
1: amen
0: so tele keta
1: I receive
0: gbogbo alagbara to wa niji oro re eyi to n fi ogun ja
1: o
0: gbogbo alagbara to wa niji oro re eyi to n fi ogun ja o to ba ti sami
1: yesu
0: oluwa tin be ti emi
1: re
0: eni alagbara yen so
1: ah mi Jesus
0: eni alagbara yen so
1: ah mi Jesus
0: eni alagbara yen so
1: ah mi Jesus
0: eni alagbara yen so
1: ah mi Jesus
0: eni alagbara yen so
1: ah mi Jesus
0: so tele ke
1: I receive
0: bayi loluwa wi bayi ni woli so nibi ti aye di omo
1: nibi
0: ti aye di omo nibi ti won di ogo re mo
1: to
0: ba ti sami loni adani waye tu o sile
1: mi Jesus
0: to ba ti sami loni adani waye tu o sile
1: mi Jesus
0: ba so tele ka
1: I receive
0: o fa aye adagbe eyi to ba o to fin gbegbe aye adagbe o fa aye adagbe eyi to ba o to fi rolu ran lowo to fi lanu gbogbo eni to ba sami o fa yen jade
1: ah mi Jesus
0: ofanye jade
1: ah mi Jesus
0: ofanye jade
1: ah mi Jesus
0: ofanye jade
1: ah mi Jesus
0: ofanye jade
1: ah mi Jesus
0: ofanye jade
1: ah mi Jesus
0: be loluwa se
1: Jesus
0: oluwa wa
1: amen
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: kini oluwa ni ki won fi ba awon eyan soro
1: yes sir
0: amen
2: amen
0: kini oluwa ni ki won fi ba awon eyan soro
1: yes sir
0: ba ara mi si gbogbo awon to ti su ara mi si gbogbo awon tan ti fe give up
1: yes sir
0: ara mi si gbogbo awon tan ti fe quit
1: amen
0: amen
1: amen
0: amen bo ti to yi
1: yes sir
0: winners never quit
1: yes
0: quitters never win oluwa ni ki n so fun gbogbo eniyan pata
1: yes sir
0: wi pe ma give up oluwa ni ki n so fun gbogbo eniyan pata wi pe ma se kini
1: ma give up
0: ma give up hear me ladies and gentlemen
1: yes sir
0: mo fe ka ni 1 Corinthians chapter 10 1 Corinthians chapter 10 verse number 13 1 Corinthians chapter 10 verse number 13 1 Corinthians chapter 10 verse number 13 kini bibeli so nibe o so wi pe ko si idanwo kan ti o ti ba yin bi ko se iru eyi ti o mo niwon fun eniyan sugbon olododo ni olorun eni ti ki yo je ki adan yin wo ju bi eni ti le gba sugbon ti yo se ona ati yo ninu idanwo na ki eyin ki o le gba yo se ona kini ona ti yo se kin so aso tele se de
2: Jesus
0: eyin kan wa bi bai en wo wi pe igbawo lo lo ma jade si ni eyin kan wa bi bai wo pe ise eyin ti su yin eyin kan wa ba awon kan wa won ti e ti wa depressed generally
2: pelu
0: ton sele nilu awon kan wa won ti e ti fe give up awon kan wa won ti e ti fe quit awon kan wa won o ti e mo bi ton fe gbe igba mo eyin yen loluwa ran mi si ni korita to ti fe give up
2: yen
0: oluwa ni ko mo give up oluwa so wi pe ni akoko ti ohun da ohun ohun ma show up nigba to oro kan oluwa lo ma jade si e hear me ladies and gentlemen ni opolopo igba ko si ona ta fe gbe igba sa ko si ona ta fe gbe igba ma idi to fi gbudo quit ni mo fe so
2: fun
0: idi to fi gbudo give up ni mo fe so
2: fun
0: ko si ona ta fe gbe igba eyan ma ni idojuko amen
2: amen
0: amen ko si ona ti a fe gbe igba sa eyan ma ni ilakoja hear me gbogbo eni ti adasaye gbogbo eni to je wipe omi ati eje lo ran ni vein eni yen wa ni lakoja wa ni dojuko hear me o le escape bo nti oluwa ni kin so fun ni wipe bayi lo oluwa wi bayi ni woni so oluwa so wipe ohun so na bayo fun
2: ah mi jesu
0: oluwa ni ohun si ona bayo
2: ah mi jesu
0: o ba ti sami olorun ma so na bayo
2: ah mi jesu
0: hear me ni opolopo igba kilode ti olorun fi mo fi aye gba idojuko sa kilode ti olorun mo fi fi aye gba lakoja idi ni wipe nigba mi Olorun fe wo bi a se ni strength to Olorun fe wo bi a se ni ability to Olorun fe wo ba se ni faith to am I talking to you
2: yes sir
0: hear me ladies and gentlemen nigbati ilakoja ba de nigbati idojuko ba de response e o igbese to ba gbe ni lakoja bo you give up ni abo ronu ni ohun lo ma determine iwe eyan to je am I talking to somebody ohun lo ma determine iwe eyan to je hear me ladies and gentlemen ni akoko ti lakoja most of the time o ewo ogun to sele ni ilu to sele Nigeria nigba mi it can only get worse to get better am I talking to somebody
2: yes, sir.
0: It can only get worse to get better ti nkan ba dabi bi pe o baje o fe dani o nigba ti nkan ba de bi pe o le o fe de ni o se ki so aso tele
2: yesu
0: gbo ewo to wa ni lakoja to si o o ti fe give up
2: yes
0: o ti fe quit sami meta to ni
2: o
0: gbo na bayo
2: ha mi jesu
0: na bayo
2: ha mi jesu
0: na bayo
2: ha mi jesu
0: na bayo
2: ha mi jesu
0: na bayo
2: ha mi jesu
0: hear me ladies and gentlemen
2: yes sir
0: ko si gbogbo eni to rin ajo go laye ko si gbogbo eni to rin ajo ayan mo laye ti ko kin de korita kan ti yo dabi wipe abi kan pada ni abi kan stop ni
2: yes sir
0: abi kan give up ni
2: yes sir
0: abi kan quit ni abi kin so na mi ni am I talking to
2: yes,
0: you
2: yes sir
0: hey mo quit
2: yes sir
0: amen
2: amen
0: ma quit
2: yes sir
0: ma give up hallelujah
2: hallelujah
0: challenges yen kan wa fun igba die ko possible sir to ba ti fe logo laye lo wo awon ti won ti logo o ti ni tan ti lakoja sugbon ni to pe won o give up ni to pe won o quit won pada de ibi ogo won am I talking to somebody
2: yes, sir.
0: Oluwa ran mi si eyin te fe give up oluwa ni so fe pe ko ma se kini ko ma give up hear me another thing ti mo fe je ko mo ni wipe nitori pe o je onigbagbo abi nitori pe o gbo olorun gbo abi nitori pe o n gbadura
2: eyin
0: o tumo si wipe o ni ni ilakoja am I talking to somebody
2: yes sir
0: eyin o tumo si wipe o ni ni ilakoja but nigbati lakoja yen ba de o nkan to gbudo mo oni wipe o gbudo quit o gbudo face ogudo dide egbon ti be so ni o ni e koju ija si Jesu iyen tumo si wipe o waye lati wa ja ni am I talking to somebody
2: yes sir
0: o waye lati wa se kini lati wa ja e wo okunrin kan to ma lara awon to ma nja o ma nko kini kan si waju aso e lati igba ti mo ti mo over 20 years ago a ma ni never give up iyen tumo si wipe o mo wipe gbogbo eni ti o ba give up lojo kun ma win
2: yes never give up
0: hallelujah
2: amen
0: gbogbo eni ti o ba give up
2: yes, sir.
0: one day iwe ni be ma se kini
2: o ma win
0: hear me ladies and gentlemen ona wo lo fe gbe gba ko to debi ogo to ni ni setback ko possible ona wo lo fe gbe gba ko to debi ogo to ni ni disappointment ko possible little disappointment lelomi ni little setback lelomi ni little failure lelomi ni just because of that Olorun o se mo ohun ti quit ohun o ti e le tesiwaju mo hear me ladies and gentlemen Oluwa ni kin so fun ni pe ni ikorita to ro wi pe ko sona mo Olorun lohun ma show up
2: Olorun
0: ma jade eni to sami ise re to doju
2: wi
0: ohun wo wi pe elomi boya bricklayer ni elomi boya mechanic ni ko ni customer mo ohun wo wi pe abi ki fise mi le ni abi ki wa nkan mi se ni hear me ladies and gentlemen Oluwa ni ko ma quit ma fise yen le ma give up. Oluwa ni Allah nu nbo. Am I talking to somebody?
3: Yes sir.
0: Oluwa ni kini?
3: Allah nu nbo.
0: Am I talking to you?
3: Yes sir.
0: O si doju kan abi disappointment abi setback to wu ko le lakoja lenu kan to nse to ko so wi pe o se mo iye mi le sajo tun e kilo de to fi le kilo de ti ise to nse yen to da gba po le kilo de ti irin ajo to rin yen to da gba po le boya wo je ran se olorun o wa wo wi pe ah e lati jo to ti bere si oluwa nkan o lo dede awon mo jo toju e o wa wo pe abi abolorun o pe mi ni o wa bere si ni ma doubt ipe e iye mi le sajo tun e ran se olorun mo la so pe olorun pe e

0: last week lo ti mo so ko ipe
1: yes sir
0: mo lo si ori oke
1: yes
0: si mo ti bere pelu jeep mi sir
1: hallelujah
0: bi mo se debe awon tan mo mi nigba ti mo mo rin lo be eni kan wa ti mo toro 50 naira lowe
1: jesus christ
0: bi pe kan jo mo fe fi wo moto owo moto ti mo ni ti mo fe fi pada laro owo ti mo ri ni tan fun mi lori oke mo ti fi mu pure water o le nikan to mo fun mi labo nbe mo ti mu pure water ti gari ko wa sowo eniyan mo wa lo ba eniyan wa bun mi ni 200 naira
1: jesus
0: lodun na ni last week mo wa pade eniyan lori oke mi ti e tete ri o no tete ri mi ki lo ja rira o start machine e machine re start o wa ba mi bo se dodo mi ah o ni pastor o ni emo mi emi na ri adimara wa ki ni mo fe fayo o ni wi pe ah yes sir mi tete mi dayin mama
1: jesus
0: mo re eni yi nigba to so ka lenu moto to gun ori oke
1: ba mi mo wi pe yin ni jesus christ
0: bo se so statement yen ki ni mo ko ranti 250 naira ni mo bere lodun na
1: o si fun yin 200
0: mo ni ki lo se machine olohun o mo o ni bo to won suspect pe po ni ah mo le po ni o ya e gba 20,000 e lo fi repo e gba phone number mi e wa ri mi intercellana e ma jere
1: o ni so
0: so ala professor
1: yes sir
0: wo gbo iwo
1: lo so je si
0: aye fi e to re du
1: me me ma o
0: eni to lohun ma lo fun
1: jesus
0: to ma twitter re ko to ba sa me me
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
1: sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Am I talking to
1: yes,
0: you?
1: Yes, sir.
0: You want to say business? To you abi wo fe travel out? O ti wa gbogbo ona? O nba disappointment? Or you want to wojo Olorun fun omo? O ti gbadura gbadura? Ko si kankan Oluwa n pe lona. Oluwa fun gbogbo eyan ni opportunity lola. Emi ko ni ma se?
1: Yes, sir.
0: Evangelist, ta lo ma se?
2: Olorun
0: awon Olorun oba awon oba.
1: Olorun to n jeri ara re ninu ijo alase pe
0: o yes.
1: Olorun yen la n wa su re fun yin bayi ke wa pade. Olorun ti o sin ti o le se. E wa pade Olorun laaro lalago mesan aro si ago mejila. Daddy e ba mi so address yen lekan si. Kini itoni ohun ti Olorun ni ka mu dani ta ba nbo sa.
0: Nitori akoko
1: yes sir
0: gbogbo eniyan to ngbo mi
1: yes sir
0: ti iwo ba ti dege re ali mi nibi kibi to tin bo fun iwo to ba nbo lati taiwo ni tanke ni olonsogba sadam to ba ti dege re ali mi so wi pe o lo se eyan korin
1: yes sir
0: to ba ti wa nu lo se eyan korin ko to de round about eyan korin won pe lepo kan ni ilepo alikad to ba ti so fun oni awon ni keke abolokada to ba ti de ilepo alikad wa wa so da so di kejile palikad iyana to wa lo di kejile palikad yen won pe ni iyana apata
1: iyana apata
0: ti won ba ti de iyana apata so wi pe o lo ni ijo alase pe ago mesan la ro la si ago meji losan 9 am to 12 pm e wa wo good news so wa be
1: o
0: ese ko lele
1: beni
0: gbogbo eyan lolorun pe ki so we sin ki so we ya gbogbo ese to ba wu to nse to ba sa ti gbagbon na olorun iwo ma bo je tu address yen pe to ba ti de gere alimi so wi pe o lo si eye nkorin to ba ti wa di eye nkorin ko to de landa bo eye nkorin iwo te ti so fun won ni moto abo ni keke wi pe ilepo alikadi alikadi lo ti fe so kale to ba ti so kale ni ilepo alikadi iwo so da si odi keji ilepo alikadi iyana to wa lodi keji ilepo alikadi yen won pe iyana yen ni
1: iyana apata
0: ti iwo ba ti de iyana apata so wi pe on lo sinu jo alase pe alase pe waran baba olokada junction awon baba dada ago mesan la ro la si ago meji la osan owo esin ko lele e wa gbo ni o ki saba so ele sugbon ma so nitori pe oluwa so pe nitori awon tan ti fe give up
1: asiko
0: won ti to oluwa ni ki gbogbo eyan lola in fact te ba sa kesi mi announce ni Wednesday to lo ojo wo ni mo so fun pe mo gbo eto niyan mo so ni ojo Sunday so awon ti won wa ni Wednesday to lo won o ni anfani ati gbo lori radio sugbon tan ba de ni ola Olorun o make provision fun won sweet ni mo gbo
1: Jesus
0: mo gbo clearly
1: sweet
0: yes ordinary any sweet mamubo Ẹni tó sàmì
1: ẹsù.
0: Ẹni tó sàmì ẹsù. Ẹni tó sàmì ẹsù.
1: Ẹ sàmì o.
0: Ẹ̀ríkà.
1: Amen.
0: Ọlọ́run máa jáde sí
1: ọ. Amen. In the
0: name of the Father.
1: Amen.
0: In the name of the Son.
1: Amen.
0: Máa bọ̀ pẹ̀lú just a single sweet. Ẹ̀jẹ̀ sweet ni o mọ páàkì sweet wa o. Just a single sweet. Ní ọ̀la.
1: Dáàbì. Mo fẹ́ kí mo fẹ́ bèrè ṣé wòlíì máa láǹfààní àti gbàdúrà fáwọn èèyàn lẹ́yìn ètò yìí torí àbí kí wọn jó dẹ̀yìn aago mẹ́jọ kí wọn tó pè àbí wọn lè pè tá a bá parí ètò sá.
0: Èèyàn 50 tó bá kọ́kọ́ pè.
1: Yes sir.
0: Laughter program a gbàdúrà fún wọn.
1: All right, inú mi dùn. Evangelist Ẹ̀dàpẹ̀ bá mi pe nọ́mbà yẹn sá.
2: Yes sir. 070-070-66-66-42-42-86-72-72 070-66-42-86-72
1: ẹkọlẹ kẹkọ Professor Solomon siwaju ẹ gbogbo ẹyin tẹ ti follow wa lori Facebook e lo sori Facebook bayi e lo si ori Facebook e ma ri Oluwa Busayo
0: Adeoye
1: Adeoye
0: Busayo
1: Busayo Solomon
0: bracket prophet sisale
1: Adeoye Busayo Solomon won bracket prophet lanfani ati ma so testimony lori radio bayi e ba lo si page yen e ri opopolopo testimony e ri awon oro Olorun to ma ru yin soke nbe yo si dara fun yin loruko Jesu daddy e ba mi so address yen lekan si
0: anybody to ngo mi
1: yes sir
0: to ba ti de gere ali mi
1: yes sir
0: so wi pe o lo si eye nko ni to ba ti wa de eye nko ni drop ni waju le quali card wa ma wo round about no kan to ba ti drop ni waju le quali card ni eye nko ni o wa so da so di keji ile quali card iyana to wa lo di keji le quali card won pe iyana yen ni iyana apata ti won ba ti de yana apata so e bo lo lujala se pe an baba lokada wa junction to ba lo wo kada bu keke laarin seju meji wa di ala se pe ko jina si titi to ba ti ati de yan korin ni waju le quali card so da iyana apata ni ilu eyan korin lago mesan laaro la si ago meji la owo esin ko lele gbogbo eyan pata l'olohun pe lola mo bo pelu sweet kan yo dara fun loruko Jesu
1: amen e ba mi pe number yen lekan si
2: 070-66-42-86-72
1: eseun ona le ti gbo yen gbogbo eyin eniyan olorun Jesu reti yin o ninu jo alase pe ni aaro lalago mesan aro number ti a pe yen woni o lanfani lati sure fun eyin eyan te ba tete pe ni ba se nkuro lori eto bayi to ba di aro la te ba nbo bi ona ba fe ruju e pe number yen awon mo woli won gbe lati da yin lohun mo ro yin ke tete kuro nle bi ago mejo ke gbianju lati wa ninu ijo alase pe yo dara fun yin loruko Jesu
3: kani esi le o ofa to

0: ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina ki blessing Christ lapawo blessing bile patana mo ki o ibanuje wa lawfo Olorun Allah ko ni fi kangun aye ni kokan wa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akirele ti mo je alase atuludari ile ise wusan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile Nigeria mo ki wa gbe a oni faisen gba o osele an lo lowo lowo ni ilu Ilorin boyo nbo lati ofani abo nbo lati jebani bi dani mo kwa ni abi to ati nbo abo nbo lati gbeti bogun mo so ba ti wolu Ilorin sa so po nlo odota bo le le patigris nbe lodota atigris e face NNPC ni o wa ri asi shopping complex yen to be gbeti le patigris le pala de nem petele o ti di atigris bai wa gori oke complex yen office ya ko to ma kalaposi wo be gbere agbomola wala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan bo lowo ogun apapo 25 aparun ajegun ofeni ero gbalodi ofeni won to ba be case ti e fu treatment lojoma ti be kokan ogun la so ko ta pass ko ba lo mo asko ba lo mo wa bilan ti ba je la so fun o to ba be ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je la so fun o ero ibani soro mi ni 08022656265 08022656265 as wa ni ilu ofa ni aso mega plaza legbe lepondala subscribe mu ni ilu ofa won to kesi pe olarun oju olarun aya olarun lapalapa olarun amujamuje abo olarun tatan latan latan abo olarun giniza inu ngbuno nlorunu o ti fun le daro edabu abedorosun njo won ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obi ka bi kejo ari daduo olorun ba laaro ba tun somo so olorun ti wa ri mi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye lati fi wa ti gbogbo ubi ti anba wa lagba re ko si bonu awon na ko identify no soyun ko identify igbomo kun bayan la san lo fati eni abogun aye ni lo fa to from bi ba le se wo so bile wa en lo ma rin jade lo gbara olorun won to wa kesi po lanu balopo won ri infection ni woni abi staphylococcus infection aboni syphilis kol collect wa kolun komo kun ye o ti fun oni da kole o ji larun komo kun ye oboji aboji o ma current wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gbe jodun ti wa dabi tomo dumedogun bi battery eni komo kun ye lo mi ti kiri o se mi la 20 asuki ti won ba rin komo kun ye wa bu erin bitun e ma rode abi ti ti awon si wo o ti no spam count abi watch spam ni pass awon infection yi abi ti se wo nanu ajakawoko elewu gbedu ni woni egbo kinanu ni woni nanu ajakawoko elewu gbedu jagun labi jo rara bi owa o kuna tun paradi o kinanu ni npe be to ba ti pe odo nu agwara abi si ma jaku e kakiri aja arabe si ma je oje oju obere si ma su o le sokun fa ta npe ni cataract fun abi ko kiss po ni gila ko ma ko ma wo yan kan gba tun gbogbo yan komari kan bi blue komari kan bi green elomi wa to je godun medogungun odun ko fojo eri nkankan ododo ari agbon lo fojo eri na kedere o ri pe to ba suku ole sewu san bile wa nipa si oju e ti ori na yen won o dupe fọlọrun to gbogbo ope abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lona bo ne fi cover oju e to si lowo ka bi kijinu laarin ose meji la fin toju to ba en to ba wa spiritual yen to ri pe o cover oju e ni pelu ase olorun oba enta dogun lo baba wa laarin ose meji yen won o ri pe o fojo oju e ni na kedere sugbe kataya abi gila ko ma ni to suka bo si meji won to wa kesi pe olatogbe ni to bi e meji o me wa kilo to mo to ba tin koje kan abi meji vitamin ara urua lo to danu yen abi on to kale rampe bo to sugar ni e to lo mo npe diabetes abi wo to ti e ni fun gbaiga o nlo lo ni o han lola o ti wa ko sanre ti jo ni stroke lo pa lo se o ti ni awon balopo wo han to jobirin o nkesi nkan fun loju are nwa nwa ti nwa yellow ko ko le ti wa ko lun ko so e to ri fojo ma no lojo meta lojo meta lojo meja bo ti bun ko so e lo nipa se nkan wonyi o ti wa fun ni ju alakan abi ju alama abi ju olola abi ju alapadi elomi nu o le kankan ni ju olola ni e ju alapadi bo dagun dile wala bo de ile fitina bo de bele adewo abi ti ntin se wo ipake ni abi kwa sare ta olomi mo pe ni ania oni iku e bi abi ko se mi se mi bo ya wo to je pe ogun aye nti e o se bi ni je liri owo ko ko roko fenti e wa ya wa yo raya fenti e elomi nbe to je pe le pokori pode abi o te je loju orun o nbo sase po loju orun in to ba ti pe ndo la mu nu mi ara enu e je are o se be ni abi ti bele ti pe wa du are gbon la ko dupe fọlọrun oba wo to wa ni so gro pa do se abi o to mo pa to ti so pe ogun aye ni abi na sanata ni wa du are gbon mala ero ibani soro mi ni 08032656265 08032656265 but wolu lonso polo sodota bole le patigris asi complete wa le gbe le patigris guri oke office akola ko sha lo ma ri me emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asi waju gbogbo ni segun bile jake jado ile nigeria mon dabure pe mashallah wa iloriko
1: Babale anipa ojo bale atashara shara Diamond FM 88.7 nani mkile kwara oba gbogbo won la ase
2: aha eyin eyan lu lorin ati pinle kwara lapapo nje ti gbo nipa woli tolorun lo lowo ijake jado Nigeria ase tude jade gbani lowo ogun fo kodoro oro olorun bo

0: bo se ngbo mi lale yi ma so ireti enu otito jesu lagede ka ba jo lanu sami owo ile lara re owo ye gbinu bayi
1: mi loruko jesu
0: owo ye gbinu bayi
1: mi loruko jesu
0: owo ye gbinu bayi
1: mi loruko jesu
0: e ka bo sori akase eto yi
1: baba wa wo ile ase rorun
0: bo wa pelu yin atokun mi
1: ibere mere kini wan pe ni ogun afakoko eni sofo
0: ni John chapter 5 verse 1 Jesus ri okunrin kan leti odo adagun. The man has been there for the past 38 years. Bibeli wike bi okunrin ba ti fe wonu odo tangeli ru omi elomi asaju ewo ibe. Odun kini olule. Odun keji olule. Odun keta olule.
1: Kabisi.
0: What 38? Now, mo ka ese kanu bibeli. Ta ba fi ojo ori ma yen kun 38 ninu philosophy bible kan ti mo ka. Oh, man, yeah, if that would be the Tiodo, Lopama 45.
1: Cabisio.
0: I was 38 to 45.
1: A dirty law.
0: That is over 80 above. And Leo Joel, Lotori Wilson.
1: Oh,
0: no. Be Jesu Tidebe. O key, see me up on your bet 21 B. Jesu wa bilere. So feka mu olara dabi. Tori ogun adani duro fa koko aje ni so fun belara re. Ebo! Mo fa koko ladies mi sofo ye ko mari ko mari
1: nbo wa be baba a wa bere pe iru apere wo le yan ma ri pe daju daju o eyan ti wa ninu ogun afa koko eni
0: se ri bi apere gegede ogbinu
1: e se awe je
0: nbo to keke oro
1: e tu
0: oda akoko to ba ri ra re pelu primary school mate e loju orun o le de bi o lo laye o tabi ko mo sa igbin o le lo
1: Ega ala balopo latoju orunko
0: iyan ko ba ayinji ala kala
1: o ni gbadun ni
0: ale kan fun mi ni eri kan nitori ofin afefe ni o je kin so oni dali oni mo praise nkan kan mo fun won de lo olodun de dupe lo first time se ma bi mo rora pisi bi ta mo fi testimony si tin ba ku eri kori afefe wakati meji won si ngbe eri mo ti gbe tan atokun akoko bo ba laare o ba ti da o laare o le da e to buruju ni kan ma fun olowo eyo loju orun ko discover on side
1: bi e ba lo po
0: ko ri bo n ri o to ti ku ti pe
1: ha baba baba re
0: be ni sa awon baba re o ki si pe awon te jo pari primary secondary school mate ori won e keji te yo fi mo ogun adale duro fa koko aye ni so fo wa o ni ko mo ba ore ti ki so ri ayan mo rin
1: ore to je pe o le ri ogo kan la
0: o le ri atokun e wa nu emi sa o le jere lara awon ore kan
1: be ni
0: to ba ti ri e bo nga isubu e na ma wa
1: bo ba ti ri pe o ni tesiwaju ni o si ma bi won
0: mami ibi e tin taja te pe ni yen lore yin sore yin ni toto anti ya ni bi se sore le ni yen toto era o fe poboro denu
1: o ma rayo o fe ka jobe ni
0: awo o fe de bo nu o ja si ko jari kun se bi
1: mo ti mo ke gbe da sinu nu
0: munu munu fori joka le ki soka
1: be ni
0: a ore ti wo pe lore yen isu eyan ni listen to ba ti ba ni to ye ko ba ri laye ah akoko ri o sofo jina
1: kabisi
0: hello study baba wa o ye depo a baba wa kunu yi atawon top ministers be e ri pe won se ra won lokan
1: be
0: won ti ga no fi n gwara won kan to ga
1: be ni
0: le to mo yi o le re ni to ga ti o mo ti ra pe ki won o dide
1: o se o
0: e keta to fi mo ogun afa koko aye eni sofo n ba eja o ni ko lo sise oni se o pe ni be bi obosa ba ni sa
1: emi
0: ni o lo mo da ko to lo n ta ga ri se pa ko jo pali so jora mo ni mo fi ni gbegede ogbina ti n ba n tu leye o soka atokun o le sa eyi to wa je superior o ni pe ti ogun afa koko aye eni sofo ba n ba ni ja adua to gba ni dun ta lo gba dodun to lo eto gbadodun to lo lo gbadodun
1: yo ma wa tori oke gbo sori oke
0: yo ti melo mi lori oke mi bo se lo to saji e da
1: ba pastor won ni to wa lowo re oni ye
0: ami ke ba won phone e ma gbo p prophet pastor prophet pastor bo o ti kuma bo e bi lere saji e yi pada
1: ko yi pada
0: eni ti o ba ri to la lo ti ri
1: e wo le ase rorun be yen ba wa wa ni ropo be Sani abayon befo.
0: Amba.
1: Eshe wu sa.
0: Ma so meta.
1: Eshe wu.
0: Sorry. Oti ni ko ade woli eri. O da fe mi sa. Mo le fi bobo eni sa.
1: Ba wole yon se ma woli re.
0: I. E sebe mi olon genu wa. Eme koma sope feki lenton soro yi. Eme konde ma sofon epe yu li otoni. That's why lori a fe fe mi e fi namba ale. Emo di. To bari me soju oma biya gbaro olon si wa. Akoko. To fi ja

0: ayele sofo nje o tiri woli e laye bo gori oke to ri tun te ka kiri solorun wa nibe e keji to fi bo lowo ogun afa koko ayele sofo nje jesu kan wonu oko aye e so dama. Don't be surprised a lot of ministers today don't know God. They didn't know Christ. Before you can embark in the ministerial journey, oh God, don't need evidence. Igbala. Don't be surprised. Baba say, yeah, woli. I don't mean Christy. O kan gbo pe Oluwa npe mi ni o.
1: Nga pe Jesus.
0: Ah Jesus, Jesus. O le sawo nu se Oluwa. Ka to wi, ka to fo na ti tati baba. I se Oluwa ti bere. Ati mo keyan meji meta la ti go. O ti bere. But sir, will you ask your spirit? So long pe eni sir. Solo won ni se.
1: Lati la Solori.
0: Sir, be yan ba faye ejo mi abonu ogun. Mi o saya ba ise Oluwa mo gbo ni. Ibi mo tin fagbo kiri bi e mo Oluwa ti so fun mi. Ninu garage lo ti pe mi sa mo mo so fa mo eyan eni to ba ri nti mo ri laye ti o ba lo ejo dupe sa aja re woni ekun si jade layo
1: e baba ni pelu ogun afa koko eni sofo mo ni sona abayo nbe
0: fun nbe mo ti ta kini mo ni to ba ri woli e mo ti ta keji se jesu ti wo ko aye e iketa so ti wa nbe ta du ati gbona
1: ki lo wa bi egbe kale isojo olojo meta ta pe ni woli ninu ilu
0: eso Baba, ninu awon omo woli mi to ba mi wa omo kan wa nbe je nforu ko bo lasiri te ba ti ri lokan te ba ni nje omo dadi asa irorun a ni ko ni se nkan kan boluwa o ba wi
1: ko ni se nkan kan boluwa
0: mo ti ra jo tan gbo nje le won din eyin mo de like eyin jije ati bread ki
1: wa
0: ri ti
1: e wa se mo je le won
0: mo ti gbe le mo wa wo le ah mo fe je la ro be mo gbo mu luwa be o wa nu awe funfun ojo meji
1: o godo je
0: wa godo je itoni lo dari wa wa Asi sisa era se o sontan la dane waye so fun me be ojo keji ojo keta ojo keri e ma bo ni ipinle kora a me bi amara me ni body aseni morude ino tona lori olon lara mi logun re ose inti moru sara dan loju bogun eni ba dani loju a fi gbari ni mo pade eni kan lojo kan wa oni ko sase mo ni ko sase ko si wahala inti melo mi yin rin wo gbola ipada de niyan o da je da se wa o da de kin tori olon sa ki mo ti so mo ni won so wo lo ni o sase se inti mo je lo nje pa ko yato pa ko pa ko jo pa li
1: se we se wa ni won gba
0: mo fi e meme mo bura mi o fi olorun ba yan sire ta mi o fa lo ba e se ni church ti fo do yen ba ri gi ma le sita a le sebe ni waju adajo a le sebe ni waju judge a le sebe ni waju lawyer a le sebe ni bi ti meeting ba ti gbo mi mu o se se waju olorun so ti n ba so pe mo hono olorun mi fa lo bo yo na lo je ki mo ri wa laaye re ko je mi a tokun ohun to gbe ipale isa iran si ojo meta ile ni woli ni woli o le wonu ilu ke mo ri ami
1: kabisho
0: ba ni sagbaye baba mi oba dare baba wonu ilu kan ni oyo mo pe barotin ju opale la fojun rina lawon eyan faye won fun kristi ene kan po yara e o de lo ko gbogbo ogun nu yara e o ko wa nkan pe ni soji niyan ki se ka se soji owo e gbogbo gbogbo gbogbo gbogbo gbogbo
1: dawo dawo dawo dawo dawo
0: awon ti e gbogbo lowo won gan aye won gan o ni tuma be ni sa won ti won ti won ti ta sa atokun asiri ni be Ilori you meet it lataro la.
1: Ilori o meet it.
0: Aro waste yola. Aro thirsty ataro Friday. Ko se je ni atokun.
1: Eh baba wa woli. Pelu bere ti mo bere. Eh bojo se oro lotu toju nro lo. Ami katunu.
0: Ami ni.
1: Ami katunu.
0: Sa baba apostle songba aye won.
1: Mi baba wa woli. Eru fi awon eyan wo lo le darapo madu aye.
0: E se tani won bi si inu aye ti o fi adua. There was a time when a woman come, one can pay me no need to have a pray for money. Kilo se, one look of faso yamare alone. Kilo se, one look loy joa la dua ka dua de bunambe. One look jiji oka dinner la tibi a dua. Lo den so kanta kanta. O de man bebo. A de turi oka wonu a dua. O long de bala. E bosa, ki se pa dua re uba. O gule ni opada le nyere.
1: O gule ni opada le.
0: Sari li a ye isa. We duro wono.
1: E yon bodo duwe, yon bodo mere.
0: Sari ko me waje la se. Ri ti pe Olorun o da ola san mo duro to raye o duro bo ba dake ah ogun o pe o mi ko gun mo gbe o mi la da ne waje finikiru wa wa ta ni o ni di adua won wa fun mi ni san san meje kan mo like e ikini awon to fe travel ile kun si bayi ma gba wole passport
1: amen amen
0: keji ohun oju Olorun fo mo ise ranse mi niye eketa mama ile ni o gbogbo omo to bi le ko se le to lu adoyo nu gbogbo won aye won ni tuna iwo lo tun fun yawo omo re lowo iwo lo tun toju omo re pelu owo
1: owo lo tun gbo je ranse se osa won omo re nile
0: se mo pe ki o kete to dagbo o tun fa mo e lomu ise kete da ah sa oh awon kan je ya lori omo won tun je ya lowo omo ba
1: titi we wo ka le su sa
0: aje lo mo mun pe won sa
1: mo ba won je igbo mo make eta won wa kayin ya da mo so mo
0: ije mo pe atokun lo paju lo ni sa ati ri ya
1: iya mi ina e be bayi lo wa
0: so
1: o si si
0: bo de se nu ebe no e ja buya yen ise me lo lo se nu aduwa so nge jade o deri mo yaro lo ba ye alajeje ori buruku kan jeje mi mo joko arin fese si okan maili
1: eh baba wole
0: mo
1: go gan ni padi adua yo ti gbera
0: so program yo bere lola ni Equa Event Center Equa Event Center Equa Event Center ni challenge ni guru ilu ilorin mo ke si gbogbo eniyan sa bo ba ti ri asa irorun ti ri Jesu laye mi sa o n lo pa kutele mi temi na fi n dun bayi ti mo ro pa lapa la bi bata ti a n lu loju mejeji Equa Event Center laaro la sa ago meje gbogbo bi e ba ti n gbe o baba ti je ni waju challenge challenge not ma jai challenge ni lo rin bi challenge le be post office sa ta ma ti jai be iwo kan bere pe ejo Equa Event Center sa wo be mo fi ku Jesu bura mo fi ajin di etele
1: abele bu Jesu
0: o ni gbogun de be ko gbe pada
1: be ni
0: asiri ni sa
1: oda baba e ga de ara gbon sa fefe ta ba de pada ka ma tesi waju
2: aha eyin eyan lu lorin ati pinle Kwara lapapo nje ti gbo nipa woli tolorun lo lowo ijake jado Nigeria ase tude jade gbani lowo ogun fo kodoro oro olorun bo ni

0: right in the city. Yes, kari awon ipinle ni Nigeria lati gbede. Akolu ko ba testimony lo si ntele. Awon eniyan lu lorin lokan lati soro eri. Ojo Wednesday ose yi September 2 ni pade adura yi abere. Asewo Friday September 4. Ojuko e ni Ekowa Event Center. Ni challenge ni lu lorin. Ago meje owuro lojo ojumo lo duro mo bere. Oni soja to ni waasu ni Prophet Dr. Asherun Global. Opo awon woli ato lorin emi lati wa nkale lati minister. Oluwa ni ki gbogbo eni ba ni alakoja ogun ataisan. Ki won gbe wa o tori isegun won daju aya tu wa fun canceling leyin ipade jo ri daju po wa nibe tire oni isoro o se loruko Jesu
1: baba wa woli ase irorun
2: baba pelu yin atokun mi
1: awon eyan ni ko si woli mo
2: ah e da pada woli o si ibi orin mo lori mo ati pe owo alagbeda to ko si lo fi so be ta lo so fun e pe woli o si mo run tin gba ye baba olowere loke agbara oju me bayi ki se pe boya won pa gina mo wa ninu sisi o ki agbara nbadan be le ni yen rulule ase o ni ntan pe ni epilepsy lese kese o fi ara ele ojo yen le ri farahan atoku egba siri yo asiri kan ni pa ye ni pe eni ba ni woli o si o ti ko sowori ni
1: o ti ko sowori
2: eni ba ri were ri to wa ri mechanic
1: yo
2: yo hey yo ya o
1: yo sare
2: yo ya o
1: sare ka
2: ka o ndo sa lo fi da be ni pe je ki emi inu e ma ba I soro ta na pe la se irorun se mo le witness ori ofe olon laye re ni mo fin pe gbogbo eniyan to ni se mi inu to mi bi mo se mi to njeun bi mo se njeun to nwoso bi mo se nwoso pe anfani imojo fu e koja bob bi n ba lo ni Friday ajodun e sa yo dun e
1: gba ba wa woli ase irorun
2: mo wa pelu yin
1: afa ma beere lowo yin tori pe ola ni ogbera so
2: alright
1: eni o ti wa ni ni oko lati bi ogun odun ti oro
2: mo bi mo
1: o sayewo soto o sayewo sosin seru fe mi be ni wa pade
2: o le wa e wa je so le ki se pe adu awon woli lori e ogba sugbon sa ale so pe boya siko olorun o ti to number 2 ale so pe ko ti ri woli anyamo e number 3 ale so ogun ile won o pada leyin e atokun n to buru ju ni ko ogun ile ma ja yan
1: hun ogun eje mi mo bi
2: wallahi wa ni ara ninu mortuary lo ti pada lo da to ba
1: kabesi o
2: be ni sa yin la ra nu ko de ni fun faye won o kan ri laje ni bi alaisi ibi ti mo lodge si enikan ninu awon receptionist ni ah you are sure irorun mo ni kilo sele Only I have once witnessed your crusade in a place. Munimbo ni Kaduna. Yes, I was in Kaduna by the grace of God. Only there are a lot of wonders and signs. Muni glory be to God. Bon lo si lara Kaduna siri mi lo ni. Lo fi da be ni pe nturi lo so. Baba se pe ngba yen na mo ba le je ni bo se ma so ni. Atokun ogun ilele o.
1: Baba eni o wa ni po isan.
2: Ah, to ti pembe.
1: To ti pembe lati bi ogun odun.
2: So le wa?
1: So le wa sa.
2: O se bo nu fi ti e gbo.
1: Won ti de ti enu mi, won ti
2: de
1: ti.
2: Ohun to koju senikan eyin lo ko selomi
1: bi. Ni gangan.
2: Awon kan ri ntan so bi pe e fa mo alariwo ile. Yes, ibi to
1: jeje ba. Awon eyan yen ti di won leti.
2: Ah, sir, awon kan de ri pe ah prophet mi lo soro ma de bi program ye. Awon to so be prophet mi lo soro ma de bra. Awon ni kan pele eyan gidi. Awon kan ironu ewe amuni mu ye na ja. Aye won iba baje mu okia. Mo ba lo kan mo de mu okia. Kini kan ma se mi tin ban drive lo loju titi. Boya mi o pe driver mi. To ba ti ni ah daddy eyin le wara nje nwara mi o. Ma wori. Tin ban lo ma loluwa. Emi ni bodogun. Eni kan wa ti e bo ti o mo wa
1: ba e re pe ami so re.
2: Eni
1: so se bere si ro.
2: Oro.
1: Oh oh.
2: Apere le ye ba
1: wo nu ki apere ma.
2: Ami ni yan tokun mi sa. Ibi won ti ba mi si sa ran se lo ni won fun mi ni royin eru ba mi. Mi o le wa nbe nitori program Ilorin. Atokun. Eni ni woli o si eni ti ba agbole baba re ku ni o.
1: Tagbole baba re
2: ku ni. Tagbole ya don ti sai si. Olorun igba yen lo wa do Olorun isin.
1: O da baba
2: wo ya. Ibi ni pe Jesu okan ni lana.
1: Baba wo le ase irorun ti aye. Kini ka won yen ma wa mo. Tori pa won ki oni won awon to mi. Awon to ro. Won ta gbon. Won ta nka sifu.
2: Mi o ni nti mo fe ta fun e. Eni kan soso to ni emi inu eni Jesu. Ni mo wa fi lo e tin ba ti wa su tan to gba. Oju ese ni se ma bere loju o ma foju eri. E keji mu igbagbo e dani. E keta mo anointing kan dani. Atokun mi ta ororo. Mi ta omi o ma fi Jesu lo e bo ti ran mi kin se won o si be eri de ma fara atokun mi o se jela
1: baba mo fe se ojo opo kale ke ma fi adua ke ma rojo ade asawe ke
2: ti
1: ma
2: pa se ehe ke baba ni pade
1: ade to lo
2: tori gba mu o tamba
1: be ni
2: atadodo ran ko sare gba se je ko loko sise o
1: be ni
2: o de
1: o da bi afoju to lo soja ni baba
2: eh
1: to wa je pe enikan lo fa nte te lo gba o fa nte te lo
2: awon de lo de o ni ko fowo le
1: nigba to rowo to wa ni e fi mi le won lo le fura ni se mo pe o da be ni won gba duwa fun to ko dara po
3: mo pa ja adokun yo se ya laye sinu oja
1: eje soju o se
3: jele ye o
1: 7913655952 number to wole ise Diamond FM 88.7 7913655952 eke gbadura lenu woli ko si dare sibi ipade adura lola 7913655952 hello
4: eka le
1: o
4: asa e kuse oluwa sa
1: oluwa ni sise
4: Francis lati abuto jani
1: okay ke le vela todo daddy
4: gbadura fun mi
2: gbogbo owo to da eduo ti ojo lo owo yen gbina bayi
1: amen loruko jesu
2: oluwa wa
1: amen 0913655952 0913655952
2: hello
1: ele le ti pe
5: lati Amsterdam
1: lati Amsterdam
2: agbara so ni o ni riri omo je ara pa agbara na sonu
5: amen
2: iran lowo ojuji ma jade fun wa ti le e
5: amen
2: gbogbo agbara to ni le ko to si o lati gbe ara pa agbara na sonu
1: amen jesu
2: oluwa wa e mu gbororo yin dani e pade mi laaro la se ti gbo oro wa mu fe ri yin one on one be ni
1: 0913655952 0913655952 hello
5: eka le
1: ibere wo le
2: aha
5: lati egbejila
2: ibere wo le ni o
5: adura ni mo nilo
2: gbogbo ni pe ko mo re mo serere iru ni be yo lo gboso laarin oja
5: amen loruko
2: je ise mo re o soju emi e
5: Amen.
2: Gbogbo mo to tara re jade won je eyan laye.
5: Amen.
2: Jesu Oluwa wa.
5: Amen.
2: Eri mi laaro la ke mu gororo dani ke de computer awon mo yen dani fun mi. Ibanuje aye oni to si yin.
1: Amen loruko Jesu.
2: Ma reti yin laaro.
1: 0913655952. 0913655952. O number to wole ise Diamond FM. Hello.
2: Orebete
1: no 0913655952 0913655952 o number to wole ise Diamond FM
5: e kale sir
1: ebo le ti pe kilo ruko yin
5: ana loruko mi
1: ya kile fa
2: Ogun oye leri laye e ko gbina bayi.
1: Amen.
2: Agbara to ni o ma wole aye koja laye lai lapa agbara na lana ma olara.
5: Anu
2: ma sisi owo e lori e. Oluwa ni nto fa lowo yen o su ni lowo re ma te o.
5: Amen.
2: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
2: Bi te ba ti mo mu igoro lo lowo e ko pade mi ni program yen laaro la oro wa temi ati fe jo so.
1: Amen. 0913655952.
2: Eh, your phone can see me the lorry of Abi.
1: Eh, one more so that is 0913655952.
2: Yes. Hello.
1: Hello.
5: Hello.
1: Mo let you pe kilo ruko yin.
5: I know
2: him. Yeah, kilo fa.
5: I gbadura fun mi
2: lo so. Gbogbo fata talu oloju ala, ibi o ti wa ko fa yen pada sibe.
5: Amen.
2: Ene fe ko kuku dandan ma sesin dandan.
5: Amen.
2: Mama oro wa laarin mi re ri mi laaro la lori adua ti mo gba yi.
5: Yes sir.
2: Igororo kan ni owo e ko pade mi lola oro wa. Ire o. Eja fe nikan lori ofe si atokun.
1: 0913655952. 0913655952. 0913655952. Hello.
5: Hello sir.
2: Yo, ibere wo la ni o?
5: mo
2: adura
5: ni mo
2: fete gba fun mi sir gbo owo to be oninu to be wale aye waje owo je lana
5: amen
2: iya to je ara re oni je olaye
5: amen
2: adu ma sise owo mama
5: amen
2: oro ti mo gbadura le lori mo fe ri ale lori laaro la wa ri mi oro wa ko mu gororo kan dani jo ba nbo
5: okay sir
2: akwa event center
1: ni baba ohun ti mo fe fi pari eto ni fanfani awon ti o le wole se ko wa pade wa lohun
2: o dandan ni sari gbogbo nta fa won yen won yi to ba ri mi ma ma mu e de bi boro e seri olorun a ma so fun mi
1: leyin ta ba pari eto se won le ri ni one on one
2: emi mu se counseling e mo di counseling awon kan pari won wo ka awon lo emi mo duro idi duro me ye mi awon kan kan wa nu pade adu olorun o ni so o se gba te ba joko oko kan ijeji lolorun a ma ni bayi lo se le ni ko lo se bayi lekun a de si lo fi da be ni pe mo se counseling counseling ma wa one on one
1: baba e ba mi fadu akase to le
2: ise iwe tutu atewe gbigbe lori e lati bati eja ka ba jo sami ise yen gbina
1: mi loruko jesu
2: ani tori e wo so lekun leja lo wa gbara lati bati eja ibe lo ma pare
1: mi loruko jesu
2: ani ko sami iranlowo ojiji lo su ima jade fun
1: mi loruko jesu
2: ibadi aro la wari ti e se
1: mi loruko jesu
2: to fi ilu ile wa toka si yanu
1: mi loruko jesu
2: ani kori o
1: ami
2: jesu oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesu
0: Nje ti gbo nipa woli tolorun lo lowo ijake jado Nigeria ase today jade gbani lowo ogun fo kodoro oro olorun bo ni

Ekaale, ekaabo sori eto la wole sun ni ikani Diamond FM. Taba se ngbo wa fun igba koko. E wa nkan fidele tabi ke fidele nkan lati je gbadun eto yi. Eto yi wa fun yin lati gbohun soke. Lori awon nkan ten la koja. Eto yi wa fun ilani loye. Ekaale nbe won o, imi leni tolomo o, nkan bayi bayi lo sele. E dakun e gba mi nimoran. Abari ke bi olotu eto ati eyin te n gbe wa nle a o gba ohun ton nimoran lala ida lejo tabi boya ka dale bi wipe o ba ti se bayi o ba ti se bayi bo ba sele seyin ri e gba ohun ton nimoran ambe yin la sele eto ni ke ito ba jo toro ni keso aturi pe ko le ba jora mu dada oro kan be nwaju mi ni ayin e la nfani lati gbo tori ya nikan ti so sita bayi e se mo dupe o bayi na ba fe so sita ona abaye re o 0916 159 1011 oni number te so sita si 0916 159 1011 number te so sita si no te ba re ti so sita ito ba je otoro ni keso abeyin edakun edabo ito ba je otoro ni keso asale etuni kone yi pada eyin te nbe nle elanfani lati dasi oruko ti temi ni adeolu adetula ele darapo mo wa lori Facebook ete diamond 885 tv diamond 885 tv adupe lowo olohun fun osu titun to je ojo akoko ninu osu kesan odun 2026 opolopo wa ninu osu ye la lafoju so bi pe asojo bi wa ogo tin je tolorun e se layo ojo de ni tin opolopo awon eyan ni won ni reti wi pe nkan bayi bayi la se ninu osu ta mo yi o e gbe nkan rere se fa awon eyan ti mo gbo wa na to je pe awon na won ni reti kankan ju olohun ba lo atun so fun yin pe e ma so retinu

0: pasa kokoro nkin o
1: se ni to ba moju ogun ni pabi nile
0: gugu eyi de ti dagba darugo
1: te re yi jeran be se nfe esun moto si
0: omo oba iwe dola
1: baba oni pasa kokoro
0: baba 30 minutes
1: loko gbogbo nto ba jo ma kokoro eyi
0: tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu
1: woda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyi ti jera
0: ona ba yo si gbogbo osoro eyi nbe lodo omo oba iwe dola
1: baba oni pasa kokoro 30 minutes
0: kini tumo 30 minutes yen gan
1: o ma ye eyi nigba te ba debe
0: itoju akokoro nila no ti bile ti o mu inira dani
1: ma lo yo o
0: gbogbo eyi to ti jera
1: eyi to mi ka ma fonu ko ma seje
0: omo oba iwe dola
1: baba onigba so akokoro ni ke kan si
0: kokoro ti ma dani la mu ninu eyi ni won pe ni sagowo
1: bi kokoro ohun ba gbile ninu eyi o le fa kenu o ma run
0: si omo oba iwe dola
1: baba onigba so akokoro
0: 30 minutes loni
1: ni Racial Travelers and Tours head office ladojuko giri alimi hospital giri alimi roundabout ilorin
0: e pe sori
1: 08056607
0: eyi to mi ti o ti yo
1: e kan si baba onigba so akokoro 30 minutes.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. O kin lokunrin mo kin lobirin o. Adua wa yo ma gba o. Ana Olorun atati leyin re. Oni for dede ni kokan wa le. Oruko timi ni omo ba iwe dola. Baba oni pasan akokoro mi si nkan meji lodo timi o. Mi to ni se pelu akokoro. E ma bo wa do imi omo be iwe dola. Se ba ti de lorin ni Kwara State. A wa ni roundabout Gere Alimi ni Rashaw Muto. Awon ti won gboko eko eko ni. Ibe gangan la wa e bere baba oni pasa kokoro te ba ti de be phone number mi wa ni yi 08057466077 le kan si 08057466077 eyin lu oni o abeyin tin je abeyin meri fo abodi gba ti kini ba bere irigi wa nwu abo fonu eje wa njade abi ngba mi ahanyan abi awon nkan bi kokoro abi bi awon nkan mi bi egbo ninu enu boya nu enu omode abi tagbalagba abi ti ba nwo se o ba so kunrin o ba so birin bi eyin ba ti lu o abi irigi lo lu o tawon nje teyan ba nje ba sapa mo sibe pe tun ma da kokoro tawon ile ibun pe ni sago worm sango worm lo loyibun pe o ni kokoro te npe ni yoruba ni kokoro jeyin jeyin ati gbianju ati rin raju sotun ati rin sosi pe ki lo le mu eyin ti won yo elomi eyin tan lenu elomi o ti ju omo 35 years lo keju 40 years lo eyin ti tan lenu bi en to ti wo 80 ati nkan kan o ye ko ri be o ye yin kini ikeji mi tun mu tun da lamu o ti toju ta po tun tan o ti tun bere lapa osi won wa yo eyin toki won yo ti sale ki lo wa ku te yo ma fi wa jeun o wa di eni ti o wa ma lo wara fun abi ko ma lo eran fun o ma di monu bi awon arugbo ti mu asa o da tete ma jade bo boyeyin re lu oni o abi ori pe eyin re mi to mo to se boye rigi lo ti da laamu abi ona fun ma jo ni gbogbo gba ku gba awon kan to jo mo bi kokoro a ma fa eyi to ba si ninu mejeji owo enu le lu mi npe ti awon omode ba ni kokoro enu e ma bo wa do baba oni pasan kokoro won pe wa ni baba 30 minutes e ti won fin pe wa ni baba 30 minutes te ba debe ogbon seju na ni nkan to ba jododo bo ba ti jero le yan lopolopo wakati nipa oro to ni se pelu akokoro e kan si mi omo ba iwe dola nta tin si ti pete ni e ma bo wa e to ti fe yo abi e to ti yo ni abo mi tun wa ndun o to wa tun ba je po ma fe fori fifo elomi o ni le sun nitori akokoro akokoro akokoro lodo temi baba oni pasan akokoro aba ise la ba debe araye lo fun wa lo ko na ma bo olodun lo lanu e si se pa wa ngbo kan dabi alara a toju re loju ese gbianju ma bo wa e ma wa pe number mi yi akokoro yi o le ma merunu ti ba tin yo itutu tete ma bo wa ni gere alimi roundabout ni bile se Rashaw Muto ibelawa abi ke pe number mi yi 08057466077 08057466077 aisa ti ogbogun olohun ni bi se yin o iwo teyin ba nda laamu gbogbo ru eyi keyi ti ba nwo se
0: boya nyo etitu ni abi nyo eje
2: ma bo wa de mi babo ni pasa akokoro
3: e ku dede wu yi o se ntolohun kuko fi ran kaluku ototo ni Dr. Gambari oba kokoro nu eje fu gbogbo to ba ni se pelu aise dede nu eje te ti o mo oye karo mo kuriri kuriri elomi ti hora hora gbogbo ara ti dapa di a mo so gbadumo de ni yeye ka mo hora kura laarin eyan olomoge mi o lewe lojumo mama tori bo ba ti bomi ara bayi ni omo da bi eni fun mi atapara kokoro tin yo si olara bo se n toju e to nlo lo tun pada o se kan si Dr. Gambari oba kokoro nu eje
1: ni office won tin be ni Racial Travelers and Tours Head Office
3: ladoju ko Giri Alimi Hospital
1: Giri Alimi Roundabout Ilorin
3: e le pe Dr. Gambari oba kokoro nu eje sori
1: 081 444 222 92
3: aisan ti ogbogun ko ni se nikan kan wa
4: ami aku dede wo yi o gbogbo ara ile oruko temi ni Dr. Gambari Muhammad Bashir alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic bayi ati wa ni Giri Alimi Roundabout ni ori oke Racial Traveler ni abe Omega Educational ni Roundabout Giri Alimi number tesi ma pe mi si ni 081 444 222 92 le kan si 081 4 le meta e tun wa te 2 na le meta e wa fi 92 pari e oba kokoro nu eje na le nkesi yen Dr. Gambari oba kokoro nu eje ba le kokoro nu eje awa na ni tori kan ta nsin ile ise wa na nu won si ti mo wa mo debi wi pe Olorun fun wa lati yori lati odun to ti pe seyin
1: olotu itara ti mo jade so ara omo kekeke nigba miran o le sagba na o itara won o se gba bere si e la lapadi ni ara tita ara yiyun ki ara ko ma papo ki ara ko ma bo ki o si ma seje ki ara ko ma so bi gba ti won de omi gbona si yan ni ara ara apere kokoro nu eje ni nto ba ti ko ba kokoro nu eje a ma ko ba awo ara ide eniyan elomi oyun ra titi yo so bi gba ti won de omi gbona si yan lara to ba wa be yo wa di egbo to ba wa pe pupo ju ti ba tin damu e da miran a ma wa je pe apa kan o wa pupa yato si apa keji bi eni ti won domi gbona si lara ti o ba tin yun opolopo elomiran a ma yun won debi pe ti ba yun won debi abe a ma wa mu idamu wa be ni o ma dumo won be na ni o si ma ta won be na ni o si ma bo ti elomi ba wo etan ara yo si tun ma ta tabi ko ma yun ara kokoro nu eje ni elomi yo ti ora debi wi pe ti ara ba wa yi a wa dabi eyin opolo aisan ti ogbogun olohun ni bi se ko ni bi se ran e opolopo nkan to ba nse awo ara eda eniyan lati nu eje ni ri ara apere te mo ri ni ti nkan ba tin rin kaakiri tin ba nse seki seki bi gba ti won ba gun yan labere yo mo rin kaakiri ninu ara igbogbo bi to ba rin de wahala ni ma dale sinu ara eda eniyan bi kokoro nu eje yi ba pe nu ara lapeju a ma fantelomi ma ru o si njeun dede ama yo mo ru yo mo gbe nkan mi ni won pe won ni mo pe eje o na lalafia ara eje lemi ti e ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin de bi agbari o le fa oju sisu o le fa kelomi kiri na re o ma se dede abi ko ma ri bigba ti oju nta ohun to si yajule tabi ko ma ro ti o si si nkan mi bi e ba se pipa ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin de be ta n pe ni kokoro nu eje oyoju a ma kelomi to ba bere pe ko won o gbalẹ ko se awon ise ile to ye ko se boya lokunrin lobirin abelomi ni ko won o bere ko won saluwala ti o ba didi oyo mo wa ko oju mo wa pori ara isan kokoro nu eje to ba ti rin de bi agbari a ma firi fifo ti o ma lu korokorokorokoro e wa se ayewo to pe lodo Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic nta wa n pe ni kokoro nu eje yi to ba ti wa wa chronic to ti di nkan to ti gberu ninu ara o le ma ko si ta n pe ni thicker blood eje kini yo ba n pe ta won n pe ni clot blood to ba lo di oju kasan nibi titin gbeje lo ti eje be ba stop teje ori bi lo bi to yo ko lo lasiko a ma mu awon aye bi to ye keji lo ko ma gban ririri abi ki eyan ko ma rin bi bati bata bo lese abi ki eyan o dabi igba ti apa kan ati ese kan o fe sise mo dabi alara ti eje yen ba tin di pe ko lo bi to ye ko lo eje opolopo are lomi o peye bo se ye ko peye o ama eje ori bi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wahala ni o ma dale bi riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi kuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti eje lomi ko ni mo pe fun jeun be jale kan na ko ni ma ona wo la tun wa tun le gba ko awon nkan won yi abi to le gba fi da wahala le sinu ara aleri lati nu afefe bi afefe ba fe eyan ma wo ye rupe yen elomi tin lo o seyo sibe eni to seyo sibe on boyo ti laisan kini keji abaisan gbajumo ninu ara bakan na ori ye rupe te ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti seyo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke ede eni o ti se bere sibe ti kini ye ba pe lori rupe yen a parapo me rupe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te da ba ile fi je o le ko ba nu ara ti o wa di ti won pe ni bacterium o ni pe to ti baje to ti di bacteria yen to ba de nu ara e de ni yo form bacterium to si le ma cause ta n pe ni iba je fun jedo ti won pe ni typhoid a le ko na bakan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o mo toni toni to teyan wa lo ti nkan yen wa se si ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje
4: o ti din ti eje yin o ma fun mu idamu wa fun eda eniyan adura mi fun gbo eda eniyan olohun ni jari ogun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni si pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si ni fe si ati lo ogun bile si kan si emi Dr. Gambari alase ati oludari Gambari to medical clinic oba kokoro nu eje ti o je ba tun pele nile na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi jeta leyan wa gbe wa wo pe onje isise je o tun wa tun onje na je o ti le ni nta npe ni bacteria abi fungi ninu teyan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan bakan na eyan le ko lati bi ifi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba are enikeji papa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi enu ko enu fun eni to ba ti ni awon soro kini keji lati nu enu fun gbogbo ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yo laba won kan to le ko ba ara iwo to ba ti wa ra awon apere tin so ye ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu Ilorin ni randa ba otu gere alimi e bere russia o labe omega educational center ni ilu Ilorin te ba ti digi alimi abi ke pe number is 081-444-22292 bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nro abi ko sun koloju orun pe ara nro hun to mo ororun sun omo le jeun dada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won baba do Dr. Gambari oba kokoro nu eje egun ni so omo ni o egun ro ni o ara ndamu omo ti wa sunkun otutu nigba to ru ma won ara yoku re omo ti o sere dede abomo ba nsunkun jade loju orun latara bi inira kini abi keji egbe wa ka wa si ayewo to peye fun omo na kali mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo momo yin lowo oni gbo omo lowo re ko ni gbo omo temi na e ba nsami e ola ti to bi anabi wa muhammad sallallahu taala wa alaihi wasallam oba kokoro nu eje Dr. Gambari alase atodu dari Gambari to medical clinic e kan si mi ni round about giri alimi Russia omoto ni ebere fun te ba ti de round about giri alimi ebere Russia omoto li abe omega educational center ibe gangan ni mo wa leti riwa round about giri alimi ni ti bere nilu Ilorin nipinle Kwara iwo to ba ngbo mi boya lati gbogbo ilu te ba ti ngbo mi ilu Kwara lawa te ba de ilu Kwara nilu Ilorin ebere giri alimi te ba ti de giri alimi ni ke pin number 081-444-22292 number ina ni WhatsApp number to ba ni nkan kini keji te ba fe so gbogbo awon nkan te ba tun fe mo nipa nkan ta nse ni le ise Gambari Trado Medical Clinic a so fun yin lati ago mesan aro di ago mefa le e mo ba wa nbe imi na le mo foju rin ju pelu Dr. Gambari alase atun dari Gambari Trado Medical Clinic iwo to ba ti wa gba card le ise ti wa be oni card le ise ti wa lowo ayewo fe o wa fun gbogbo en to ba ti ni card wa lowo ngbogbo gba ku gba te ba wa mo fi gba lare dola o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje aisa ti ogbogun olohun ni bi se niko kan wa o omode ni o agba ni o ti ba nri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do Dr. Gambari inu nkan ta fi se igbiyanju olohun o gba fun wa mo wa fi gba lare dola tete ma bo wa si round about gire alimi ni ilu Ilorin ni Kwara State ti e ba de office wa ayewo lako se fun yin leyin gba te ba gba kadi
5: yin lo fe
4: e se ayewo yin o ja mo ntoju ti a se fun yin ni agbara Olorun a si se pelu owo perete aisa ti ogbogun Olorun ni fi se ko ni fi se ni ko kan wa o ami
6: ami wa solutions ti oro aye mi
7: ah la wole sun la bala so sita
8: elo e kale o orko mi ne ni tolo mo mo fe so sita ni o
7: se eni to ba dake tara re ba dake ni
9: wa ya nkan to su ni iku o se ku fun mi pe ko iku o mo fun mi lati ni kin bi ka je
6: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
7: ma dake ma fi ronu para re
10: ejo kini ejo wa n ste bi wi pe awon ma to bi fun mi gan iku ira ti n wa
7: gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede La wole sun pelu abala aso sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo Isegun Tuesday ati ojobo Thursday
11: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
7: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju tada wa ninu itojuko la wole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: eka bo pada eka bo sori to la wo listen ni kan diamond fm esion pupo fun ifete ni so wa ante waju la leoni lori eto la wo listen afa won ya ti won gbo wa fun igba koko eto la wo listen ni eto kan ti e ti lanfani lati so sita lori awon oro ti on gbe okan yin to nfe ku adasun to nfa arukan awa gege bi kolagbe la wole sun awa se tan lati gba ni mo lati so fa mo Nigeria ki won tan mo le soro yin lati be ko le ba run awon so se ta kan ti wa nkale tani allo lati ri ki gbugbu ejora mo daada awon kan so se ta won fi ranse ni kan bi 9:20 p.m. at 9:19 bi ago mesan kaja ogun seju ngba na ejo be ba sin gbo wa edakun mo ri oro yin o be ba ti sun eda da e ba mi soro latori WhatsApp tori atiri oro yin ka lo lokun ba be ba ti le da wa lohun awa na ma da si oro yin 0916159101 aja fele ifito awon eyan wa leti arun ko gbogun tori yo gbogun laipe HIV one tao bi ile se diamond fm se ma se pa ilani loye fun awon eyan wa wi pe edakun e ma lo roba idabobo edakun eja sora se ni gboro ma ko lo enikeni o ani lati so ile iketu ranti ni o kini won mon en to ba rewaju o le wa lara eni ti o rewa gan o le wa lara eni ti o sonra ju o le wa lara eni ti o sonra o le wa lara ko seni ti o le si lara sugbon eyin le lati toju ara yin daada ani lati je keyin na mo yun pepe ki e toju ara yin erorarin e sayewo ara yin daada awon ile iwosan yi won se fun awon eyan da kwendabo ora ja te waju bayi 0916159101 eje ngbe call na baba re nti o so sita e ka le o
1: e mo ka ri
0: esio
1: e kwataro
0: esio
1: ni buru fun yo
0: ami ata ina
1: se ta fun awon ati so sita ni ma ni abi awon ti o so
0: sita le won se yen so sita baba fe so sita
1: a fe fun ma ni
0: oja e se papapa ya fa won mi lanfani
1: eni ti olohun ri ya hun mo en ti mo fe sala ifun ni pe e wa so ti ya re ma wo mo ko se yo mi ji bo se re yo meta o ko si gbangba ta won ko dana sun para ni ya ni orin wa ni fun ra re
0: eh
1: komo komo sa du apun fe ri ya o la se lo yin se fi en ti o ko si ya wo mara won ja ogun ni ke oko yan na si o won je kan we bi ogbo awon bi oko awon bi yawo awon ara jogbe won ma lati ju ta lati da si awon ma

oya ni e di cause abi ba kan oya ki o sa la association boya o na ti bere se ti e abi o ti gba gbogbo owe yo fejo re lo si association abi kan awon kan na sa lo mu wa cause lodo re sa ye ko mo eyan mo so don le fejo sun awon won ye nipa ti ojise olohun ani baya mo tin abo sagbere so olohun o wa lowo nu aye ta wa yi olohun nikan na lo le wa edamo ninu ese odo a le de bi pe to ba se ese kan yato sagbere ati awon ese to ku olo ese ni ese nse kin lo nja ama gbogbo na gbogbo e lo so pe oni ibukun ni fun okunrin naa iko rin ni mo awon elese ti ko ti ni ni ko awon eniyan buburu idun re nu re ni reti oluwa lo ma so ataro re ni ose sa adile oru yo dabi igi ti agbe si